0: Wabula abamaka gange kati basanyufu okubala twazula ekizigo kya mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly. Kizigo ekikolebwa n'okwegendereza n'omukwano omungi mu bibala eby'obutonde nekireka olususu nga lugunvu ate nga luweweevu obudde bwonna. Kiri mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly ky'ekizigo ky'abalungi.
1: Umwako guwede, wama lirizo kuseleke msirobe shukuran bebiziho. Echife chila bilirava ana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigendelelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Wegate ku anyo muzirimu rani, bili abirimu mkaga. Uansuwa mulamu gugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebiziho. Okuduka, kwa angine kuzo mweza abiri. Umwezi ogomenda, umwaka bili abirimu mkaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi nomo nga famire isomero omuzikiti oba kampuni yo ate jukira nti omujozo gwo kudukiramu gwa mitwali 3 jokka obi mitwali 2 ne kitundu gwa linali city ya KFC
2: jangofu ne kiti yo wano kupal FM ne ku AK Islamic Book Center
1: anyo muzimu rani biri abiri mu mukaga ikutusibwako pal FM anyo muzimu rani biri abiri mu mukaga duko lwo bulamo duko lwa shukran babies wa administration block
3: omanje wetaga
4: ona.

0: Mukopale FM ekuliro muntu wabulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wale tuliriza nokutugobira munafali wonna woli. Amachagona ku olwalero zo mukuguru kungunu okubuzaako nokwaniriza mu the inside story. Tuli ku 10 mu musambo katonze mwenda pale FM tusinza kasozi Kampala mukadde okutuuka kono okubuulira byonna byogenda okubantu otegeera kumane sawa 2 nambirira tuina betugenda okubantu otegeera okumane sawa 2 nambirira the economic D-Day operation nga yabyanfuna era bikanga egenzi maso nokubantu etandise mu butongole America tuyemu ekirala oluvannyuma lw'olutalo okubantu lwagenze nga bwe Buba tuwa tuyemu echilala ni wangu kubadenga majege guangira Amerika gasigadde gakanga zanga wangeno kubulira nate amukadde kano. Biche berete duwa mwoparesho neno jibata de kugwanga erete buwa eria yurani atugenda kuba ampuliza tubitegera abulunji nyo njini dalam. Bietugenze masu no kubanti tutegede byo natubirino ogena kubo bitegera bulungi nyo nyini ddala tujja kuddako e Kampala tulabe tudde mu kooti tuongere okuwulira obujulizi obuleetebwa Magulu Meeru Amuzi Dira gubaita Andrew Wilson Orlando ngalumiriza Dr. Kizza Abesi J. Kifefe okwagala okujjako gavumenti eno nga yeyambisa eryanyi ery'emmundu ebyo byonna tubirina ogenda kubo bitegera bulungi kale no atende ko palu nawo sinzira mu kibuga Kampala mweba nyo kubanti mutu gobelera abali mu butale obwenja ulonga mutaddeko abali ku makubonga mu kyalinde mmoto kanti zafuseza bula na mutu bagaliza okutuuka obulungi wakati ku mirimu ampola ampola abatadde ko nga musinzira mu chonde kya Arabu mwebale tugoberera banafa bali mu namugwange lya United States of America nga jamu sinzo kutugobera bali kubulaya mwenna wale bungereza sibwe kitwa London nga mutuliriza mwebale nyo mwebale dala na buli woninga otadde ko pal yenzo mukugo nga buli jitso ka kwejukanya bwe tumalo kwejukanya ne tusembula katujukire buli wali bweruti chechalu
1: bwe buti bwe wali bwe wali bwe buti bwe wali bwe buti mu inside story
0: Burwali Bweruti mwede inside story na kuzo mwezi makumi abiri mutano omwezi ogomunana makumi abiri mutano omwezi gomunana mwaka nkumi biri makumi abiri mumukago Burwali ratu gobelera dunakuru

0: nga tezili kiria burungi ne audio amarobozi nga nakute gawulike kaburungi echi yewozeza kongena kubulira yagambya ate yabulese oba nyini bo yabukwata obutambi buno bwabadde bu weza ke sawa 2 na ambirira obutambi nga buweza ke sawa 2 no musobyo babu zanye before omulamuzi wa maso gomulamuzi Emmanuel Baguma eyabadde one banne n'abajulizi bonanga bawuliriza obutambi buno nga bakira eyabukwata bamubuuza nti aha awutunnyonnyola kitya nga nnyonnyola wano waki kiri bwe kiti nga nnyonnyola video zizino emu yabadde ya dakiika 17 endala nga dakiika 10 endala nga dakiika 5 wabadde ono endala ya sekendi za 3 mu 3 zonna nti Andrew Wilson Orlando yazikwata besije mu video zizino nga bali mu suti za landi era
1: FM
0: mu video ezisinga zyalese nga kizibu okuulira ekintu mu video eno n'okitegeera obanga kizibu okwa identifying omuntu nti yoyo kitegeeza nti video tezabadde kiriya n'obutami nga tebuli kiriya obw'amaloboozi sound eyabadde mu video ne audio clips zino nga mubinyo ali noise nga bona awulira omuntu bamurecording de mulumu owulira boogera aboogera ngo bawulira naye nga bye boogera tobitegeera bye byabadde mu video ne audio clips nga aboogera obawulira naye nga bye bayogera tobiwulira wabula ekirala nga ate ali too loud aboogera nga bali boogerera nnyo bali boogerera waggulu mu butambi bwa Orlando obulumiriza besige aboogera nga boogerera waggulu nnyo naye nga boogera tobiwulira kati ne bamubuuza owaayi ebintu nga tebitegeerekeka bino nga tetubiwulira Wilson n'agamba omuzungu n'agamba omanyi puwa kwalite gye muwulidde mu video recording zezo zaali za meeting eyasooka kati olaba engeye kiri nti nali nkikola omulundi ogwasooka nali seetegese bulungi mukubanga nali seetegese kyovola ba video tiziri kiriya n'amaloboozi tegali kiriya kyajjawulwa kuba nti nali seetegese n'enyine ziri kiriya eye meeting yasooka Geneva kati nali seetegese bulungi you know you understand nali seetegese kati nyina video ziri kiriya zengene okuzannya nkya olwaleero ku lwokubiri nga lwategeeza kitegeeza olwaleero Wilson Orlando yagambye nti mu meeting ezaddako yali yeetegese bulungi n'olwekyo obutambi bwonna obw'amaloboozi n'ebifaananyi bwali kiriya nga besigye omulabira ddala bw'oti ne Wakayima ng'omulaba Jowero buli kimu kyali kiriya ezo video nti zaagenda okuleeta leero kata yabadde addamu ekibuuzo ekyamubuuziddwa waayi byotulaga nga tebiri kiriya bye bayogera tubawulira boogera naye nga tetubitegeera okitegeera kati ekyabaddewo nga video teziri kiriya n'audio nga tali kiriya era abamu ku babadde mu kkooti baatuuse n'okwata ku matu nga amaloboozi gano ga distorting noise yabadde mungi bwabadde bazannyira ku screen yabadde mu kkooti kati nga tobitegeera abamu ne bakwata ku matu abamu ne bafuluma n'okufuluma bagende kubanga babadde tebabiwulira era nga tebabitegeera nga tosobola kuwulira nti BSG yayogera nga tosobola kuwulira obono yakola ki obono yayogera okusinza ku butambi obwabadde mu gundi eno kakati ekirala ekyabaddewo nga tosobola kutegeera kiki ekyabadde okusooka nga tosobola kwawula ani ayogera Orlando oba Wakayima kuba meeting yali y'abasatu Wakayima yayogera BSG oba Wilson omuzungu ekirala nga tusobola kutegeera kiki kye baali badiscassingako kituufu baali badiscassinga ku kujjako gavumenti oba baali mu byabwe okwogera nga kwobawulira naye nga bye bayogera tobitegeera kakati era waliwo ensimbi endala ezalabiddwako mu katambi ensimbi ezalabiddwako. Wilson bamuuza nti ate zino sente ze tulaba zaabadde zaaki oba zaali zaaki mu meeting gye mwalimu. Wilson n'ategeeza n'agamba nti sente zino ze mulaba twali nali nzireese nga twagala kuziggyako serial numbers kati zifuuke enfu oba fake money kati tuzirete mu Uganda zichankalanye government no zichankalanye economy nti bali balina ebichupuli bibagala okuleeta mu Uganda babirete nga bingi bichankalanye economy kati nti twali tuzina mu meeting eno nga twagala kuzijja ko serial numbers zaze ntufu abantu nga bawulira mu koti kati tiyanyonyodde bulungi how genuine money can destabilize the economy bojjako serial numbers dala cheba kisoboka essente zo kyankalanye economy ekyo tiyakinyonyodde. Wilson n'agamba nti obutambi buno bonna babu kulira munda mu kibuga ekyetu ba Geneva Switzerland e Nairobi mu Kenya Athens Greece era byonna nti yali akulanga undercover era mu meeting ena mpuliriza yabaddewo si meeting mu court ya today yalese devices 11 yalese devices 11 ziyakozesa mu recordinga mu devices muno mwabaddemu camera kamera eyo ya concealinga mu socket charger eyali concealed oba giyakweka mu socket charger yajibalaze yaganti eno najiteka mu charger nalagane kamera giyateka mu USB charger nalaga audio surveillance device akuma akakwata amaloboozi yateka mu stereo radiator nalaga magnetic audio recorder nalaga wifi camera nalaga audio listening device akuma akawuliriza akali concealed baki yakweka mu chuma in fact yakateka mu chimuli echali mu dilo metallic flower pot yani mudiro webatula nalaga ne power bank era mu yateka kamera ne necklace yazene necklace nayongeri mu kamera naga anti ibi byakweza mu bufunzi nga zile devices 10 nemu omugatte Orlando ono nalaga flash drive eya black je yakozesa ngere mu kamera ne hard drive eri mu recordings ne material omulala gwagamba nti gwabadazze nga akunganya batanda bakujja mu koti kakati mumu ku butambi buno nga bwe nkubulidde balaze omusajja ayambadde a dark gray jacket nga alinga besije ne bapozinga waawo mamuza nti oyo anaga oyo besije kakati nalaga omusajja omulala nga ejjo wero wakayima nga atudde eri nga ayambadde ataddeko n'ekitambaala ku mutwe kati ye mukatambi kano ngalabika ko maguru ono Wilson Orlando mukatambi ngalabika ko maguru goka so bimukole byagenze maso nokubanti byabadde presented wakati mu koti amukasera kanonga koti kyageza ko kunganya obujulizo obulumiriza Dr. Besigye naye magambi nti obutambi obwasoso okulagibwa ngabo bwabadde tebwabadde kiriya ya dina katono eranga yabadde ba discussinga tosobola kuwulira nti oba da kirufu bali ba discussinga kujja ku government obanga bali ba discussinga businesses zaabwe endala naye onako rwalero tulindiride chenja kujamba bulire onako rwalero koti egena kudamu okulira obutambi obulala obwalero Orlando agamba nti buli kiriya nnyo bwotunula be bwoti ku video osobola okulengera nti oyayina amaaso amanene Dr. Besigye ono wakayima ono ye Orlando na maroboozi gali kirija nnyo byonna bye badisikasinga osobola okuba nti obiwulira kakati kooti oludda oluwaabi abalamuzi n'oludda olwoleza Dr. Keza Besigye bonna olwaleero balindiridde okuwulira kubanga ebyajjo tewali yadde ekyawuliddwa nga kiri kiriya mu ebyo ebyayogerwa vidiyo osobola okugiraba naye okujjako ng'eyogedde lw'osobola okumanya ekituufu kyegamba video ni weba ngeri kiri yetia nga beba yogera tetubiwulira tetusobola kutegera chibaliko kati agame nti nyina video eri kiriya nga byayogera mu biwulya bulungi bitwali tuogera ne audio nga ali kiriya nyo byona bitwayogera bigenda kuba biwulikika bulungi nyo mu video eyo kati ampulizo nako lwalero tulinze koti egenda kuddamu etule koti egenda kuddamu munange etule ewulirize nato butambi obulala omukulu byagambye nti buli kiriya ekyenkani dawo tadeko pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Musajja mukulu olala otunu akyagenda maso n'okula bikanti oboli awo ataddewo embeera wakati mukulaba nti afuuka sekuritale jeno w'ekibiina ekyamanga magate addako era ng'okusinziira ku kapola akaliwo akakoleddwa mu UN Security Council naku olwabadde lwakutano wiiki ewedde bakulaga nti omu ku bakandidate abeeyongedde amaanyi mu lwese eno olala otuno okuba jeno Museveni yamwendoosinga bakulaga nti yeeyongeddemuko ampuliriza ku maanyi newankubadde nga akyali mabega wa Rafael Grossi omukulembeze yali omukulembeze wa Senegal Macky Sall naye bw'otunuulira ku ngeri bakandidate abaagala ekifo kino ekyokubeera Secretary General ow'ekibiina ekyamanga amagate ogenda okulaba nga y'omu ku abo abeeyongedde oboolyawo okuba nti bongera ku bululu bwabwe singa okulonda kuba kwa leero okusinziira ku Paul Olala Otunnu bw'atyo mwongere okumuteeramu essaala naye okusinziira kakati ku baliwo alabika alinga mu kyakutaano kati mwongeremu essaala naye nga nti agenda maso n'okuba nti ayongerako mpulampula Otunnu munayuganda Uganda ni bon chokanga mutuuze wa gwange tibwira Ivory Coast President wa International Peace Academy Independent Conflict Resolution Organization etule New York igezako okulaba nti oboli yawo ndate emirembe gibawo okwetola NC yonna ekibiina kino ekyamanga magate arudde nga agenda maso n'okuba nti akiweereza era twabagamba eruli twasinzira wano ne tubagamba nti olala Otunnu ono ne formula gye bakozesa okulonda omukulembeze w'ekibiina ekyamanga magate bagiyita Otunnu formula yagenda maso n'okuba nti agikoliningawo oba okugitandikawo webalinnya okuba nti owuliriza mumwongere mu essaala ekifo ekyo nakyo tukitwale gavumenti yadde nga yali agiwakanya yasalawo emuwagire era ayina endorsement yajjeno Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga ndino Pale FM
1: The inside story.
0: Obiuli dero bitegede. Yenzo mkugwewe linyo kubante uli liza. Akade kano tu genda ewa Dr. Kaima. Tu genda ewa Dr. Kaima. Asoke atu janjabe. Nga ye ya misa edagala. Diobu tonde nemere. Bakaima habu sendo jakubasa angawali etula chirokule ukulidana luka faktore. Empeke eza 2-in-1 masanyalazi weziri baga manti gendo uzifune omira biri kumachano omira biri akawungezi atina obange mbele ujitereze za chisenge chigena kutambula bulungi ibyo kunya machupa get dagara ibyo vyagwa kumulembe kati empeke 2-in-1 masanyalazi dagara elio buli omuli yani datana lifu na duka za ambwa kati Dr. Kaime bisinga kapi kubulili
2: neyanza nyosivu neyanza kimuwa mirukungu nuhu abawuza bapale FM mbalamu siza konyo amanya nga bulijjo mpitibwa omusawo Kaima Abdul Jabbaru owa Kaima Habo Center abasangibwa ekawempe tula kirokole
3: kulya na luka factory
2: esebo
3: abakola masanyalaze 2
2: in 1 wawempeke bayiru kumwesanji zino abami bari amba 2 in 1 masanyalaze abamukozesezzaako
3: bamutegedde 2 in 1 masanyalaza ayogeza buli musajja
2: atera abampuliza nti kyali badde kirungi gwe omwami ampuliza unako olwalero nobera mba namukise 10 bengendo okuwa
3: banamukisa 10 batya
2: Eba namusa kumi, mwami nukungwe sanji zino prostate gland tawanyiza abami. Netuja nukama anti prostate gland yeyo, yewaniwa msulo mkawago nukua manya gobutondi. Tukenda kuchite mate moro ufunda bobudde. Netuja anti prostate gland yewaniwa msulo mkawago nukua manya gobutondi. Nechitegeza achi. Ndiyo mwami mbukogazi wa prostate yukenda kuna fuango mwami. Abami yensanji zino mwami nukungubata ambulanga. Mwami asolo kutambula na damangu. Nekati mwami tacha asolo kutambuli yako dalwachi. Prostate gland ye eriko obuzibu kati prostate gland ye buliweba ko obuzibu go mwami ampuliriza ugenda tuko kubanga onafuye mu nsonga ze chikuru ugenda tuko kubanga enfuisayo eyo musule echuka mu uja kufuisa omusulo kulimu kale enkwafu ennyo sako kufuisa omusayi sako kubanga obo fuisa omusulo guja kusigalira asigalira obo omusulo ogo ngate gugwayo abampuliriza so nako lwalero go mtu atawanyizwe endwadde ya prostate ekirogolo kemirundi mingi nnyo obuddo bw'ekikomo fuisa fuisa nnyo obuddo bw'ekiro musulo kujja kwesibasiba na baganti obuddo bw'ekiro lwaki wawo omuntu yambuze ekibuzo nti dokita lwaki obuddo bw'ekiro omusulo gwesiba ate emisana nga tugwesiba nezija ne kugamba nti emisana obeera bize ng'otambula tambula kitegeeza ki nti prostate gland yo ebeere gulira nga weggalira kitegeeza ki nti oba osobola okubanga ofuyisa bulungi ate obuddo bw'ekiro oba omubiri guwumudde ensonga lwaki obuddo bw'ekiro ate omusulo kujja kwegayaza so abaami abalina obuzibu okubanga oba ofuyisa omusulo kujja kwesibasiba gulimu oluzo olusooka olwero olusembayo omwami otuza okubanga otawanyizibwa UTI zikuleetedde okubanga tokyagala kusiba mu CP zikuleetedde okubanga oba ofuyisa omusulo ofuna pain ey'amaanyi oba ofuyisa omusulo kujja kukubalagala oba ofuyisa omusulo gulimu kale eya kyenvu ennyo ate okubanga gulimu ekiswa eky'amaanyi olina UTI zikulumiza wansi w'ekkundi olina obuwuka mukaago obukutawaanya olina pain mu ntula zaffe abaami olina obuntu obukaluba mu ntula zaffe abaami jangu ofune 2-in-1 masanyaze tablets nga tugamba mwami Rukungu moto yaffe egamba nti kumacha bbiri
3: akaongezi bbiri
2: tugamba nti kumacha bbiri
3: akaongezi bbiri
2: 2-in-1 masanyalaze empekezo tuzina wano ku Bakaima Herbal Center Kawempe Tula tobera bira nti namba yaffe kobo oyita ofune eddagala erigenda okuyamba gwatawanyizibwa prostate gland otawanyizibwa UTI otuza okubanga onafuye ng'omwami tokyasobola kuwangala n'okudda amangu enamba yaffe eri 0 5 5 9 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 5 3 9 9 5 mutano muenda.
3: Zero msamutano muenda.
2: Chinana.
3: Chinana.
2: Chinana mutano.
3: Chinana mutano.
2: Asatu muenda.
3: Asatu muenda.
2: Nenda kuwa yu banda mchisa kumi unakuruwa lero. Wageno kufuna package ya 2-in-1 masanyaze tablets. Banda mchisa kumi ugena kuba kunambe ezo. Kubosi indike sente kunamba ya Airtel. Obukinge. Gwe banda mchisa kumi. Ugena kuba kufuna package 2 kumitwale 5 joka. Free delivery. Ugena kuwa temitwale 5. Gwalie gayaza. Oli matuga, oli nankulavye, oli nakasero, oli machindye, gwali bweyogerere kireka, ogena bo sindike mitwalo, etano joka gwali wano mu Kampala, ofune delivery yo, banamu kise 10. MTN yafe, eri 078.
3: 078.
2: 75.
3: 75.
2: 8.
3: 8.
2: 12 mwemu.
3: 12 mwemu.
2: MTN eri 078.
3: 078.
2: 75.
3: 75.
2: 8.
3: 8.
2: 12 mwemu.
3: 12 mwemu.
2: Gwali yo ngotawanzibwa aniya, aniya ngali kukundi. Ani yoyo ngati bamulongosanga ko. Amiru kungu, ani ya gweba longo sako sebo simu janjaba. Abampuliza, ani ya gweba longo sako simu janjaba. Waina ani ya ngali mtuwa za fabami, aliwansuwe kundi, alikunsa njabavu. Gena kuboja ngukwate mitualo, musavu na chitundu zoka. Bana mchisaba tanu, ngagota wanziwa ani ya. Wabula ngabuli jonti gulie yon, ngota wanziwa rusa, urubuto luku zimba, tofuru mabulunji, ofune chiketo, okunyoli baguru waka meme, edagala lia rusa weridi, kumitualo, etanu joka. Tewela bila ngabuli jo, gwaliyo ngutawanyizwa ndwa de ya magumba urumo omugongo osanyalala ofuna omuliro mbigere ofuna peini ubumbiri gonda ofuna peini ngolira omubiri gonda kukuruma gwatawanyizwa omugongo amagumba omuliro ebigere bikumo omuliro gena kufuna echupa ya makondo plus eba ya mitwalo etanu joka echupa ya makondo plus jakube kuyamba gwe arumo omugongo gomwami nga prostate gland ekulete dokubango nafuwa Musonga ze chikuru, ekulete dokubanga mfuisa yomsulo yosinonji, UTI zikumazeke banga dene, wakwati wakundwada ya bazira kati ufuisa yomsulo, ujira mbu uzi uzi, jangofu netu inuanu masanyaze, uwe mulugunya musaizi, uinamu hpira pira, wakweso kweza nyikize banga dene, notu kukubanga, uine hpira pira, ukubasa liyo titegu wa yongo muami, jangofu ne package 2, two in one masanyaze tablets ntegeka akawerekera nabaga anti akawerekera kamugaso nyo nyo elimu abami kitegeza akinti wo ulyanga otumiza two in one masanyaze gambira konti bantele kaka werekera tebakera bila kubaka fulo mwami kuba strong ngo mwami so abami abampulizo lofunda bobudde enamba kogenda kuito booking eddagala obo jeka wempe tula tuliranye ruka factory oba enkola ya deliver tugenda jikola gwaliye mukono luwero eri 0 5 9 8 9 5 3 9 3 9 abantu abali entebe eddagala lya mwindi sindika gwa abantu abali entebe abawuliza pale FM teka kesente ku namba ya simu eri 0 5 9 8 9 5 3 9 3 9 mwami mkungu sikina kusinga kuwa nubozo gamba ndi ya bantu kambadi ya mwenye namba ya MTN MTN eri 0 5 8 9 5 3 9 8 9 10 12 mwema
3: aba alusazi
2: ngolubuto luku zimba tofuru mabulunji ofune chiketo kunyole baguru wakameme edagala wedidi pozi kantu alo mtu mkisagu nukutumida ko mwenye naba tuumbula pale FM abateke mzinda aloja mweku business za mwebweru gwabali mchiroko lao simati aji kumzidali fahadi weya babloka wa mchiroko le mustense ni yao abateka kwa mzindalo abali yeka wemba abateka kwa mzindalo kalero kubucha mwenna nga kugumuna Uganda utumbula pale FM note kwa mzindale weru Dr. Kaima akutumideko nyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agataliko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku ssatu nyiga star emunyamwenda star emuhash ojafuna ennyongeza ya bisatu neddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda manda mobile koleza MTN elungamizibwa Uganda Communications Commission.
4: Kakwanjule muna bya njigiriza era omusomesa omukukutifu Alhaji Yakubu Mwesigwa akuletedde essomero erya Island National Primary School ematuka ku lugudu lwe Ssemuto essomero lya kiro n'abava ebweru lyabaana abawala n'abalenzi lisambisa amagulu abiri era nga liri ku musingi gwa busiraamu nenga n'abamadiini abalala muwanirizibwa abasomesa batendeke bulungi ate nga basula ku ssomero endabira y'abaana nungi nga ne security yeesigika school fees zisoboka n'omuyizi omufalisa agusanga ku ssomero essomero lina n'ekisaawe omuzannyi lw'emizannyo okuwandika abayizi ogenda mu maaso awo ku ssomero buli lunaku okuva ku nasale okutuka ku kibiina ekyomukaaga Island National Primary School lisangibwa matugga ku mabanda kilomita emu ku luguudo lwe Ssemuto nga wakavaayo booleza emmotoka era nga liraanye Walda Heights Senior Secondary School okumanya ebisingawo 0705 78 982 oba 0772 64 83 oyogere ne director yennyini Island National Primary School ematugga ku lw'okutendekera omwana asobole okuwangula ensi.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyoneri kuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ham
2: buli lunaku olukya luba n'ebyalwo wiiki esobola okutambuza kananjina je wakati mu bibobe okukungubaga amasanyu ebikujjuko
3: njagala kuyozayoza abavubuka b'omu Kampala okulonda kw'abavubuka mwebale okusuula nuupu mwebale awo mutandise kwenunula kateka titwagala mulonda ababaka aba NRM
2: mpingi ebituka omuwingi
4: obuwanguzi tunatera okutuukako olunaku lugenda kutuuka ate nga terugenda kubeera lwawala Uganda efuna eddembe lyayo naabo wonna abamulya mu ngalo mujja bbala bako mu kkooti nga batebya nga banyonyola ebikolobero byebakola ku bannayuganda mujja kiraba kekyo
5: ebe kibera nebitebe byaffe mu district mu region zezenjawulo abasajja nebalabanga speed yaffe eri waguru nnyo sewo nebatujjako sente zitwali tufuna mateeka
2: tubyekenneenya kusonsola atere nitubikutuusako nga webitambudde mu wiiki mawulire ki agasinza okukwata mu babiro biriba bitya eno ye program the weekly news round aga wiiki buli lwa sunday saasatu paka sewanyezo kumakya Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubwe yagaza
6: Charo mubi akusuza wallahi kuntujo
7: Uchalanga mubi nga yomba Ugule kumusiba shekhi Ngo kude yomba la kunu irida Allah ugele kumusanga Nga imbo ima Tamila serebo nge ya kwa nago kumpi Mwauna Nariyo kakukuzo vawa Zine sawo yigi doze dewa Kivula walu wa basaja nga umusanga kupuru Eno ganti ya rapi panu vada yudi Walu wa basaja nga basula mumoto ka Tumalaba umukuna zimboto kau binalizo vya mboto muri mwe pali muri mada wea mwuzoro gaya sura wa sharire ilmaro chana mubi
2: sakuno kukuwe nsumi seze nja ulo mudini kunsonga zobu fumbo bizibu chibiyo itamu
8: haiva mbeseka kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana
2: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kula makago wa isirama marunje.
9: Kano keka sera. Aka program yo. Aba chala wazira. Chitofudala. Aba chala wazira. Eno ye program. Aba chala wazira. Wanoku Pal FM.
2: Program, aba chala wazira.

0: devices.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.
3: Nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala yona gy'osinziira okubanga otombodde omukutu gw'omuganzi ogwakikumi omusanva kutonze mwenda pale FM ekkulera omuntu wabulijjo nga kati wali we tubadde tutambuddeko bakyala twetereze tusobola okulaba nga tuyimirizaawo amaka ebintu ebikunyiiza manya nti ne munno bimunyiiza esobola okuba ng'okola empisa embi ne munno n'aziraba njagala okukakasa nti Hajjati Jennifer Hanifa amaze okubanga akalidde emabega w'emizindalo gya Radio Pal enkuba toyinza kinenyeza munno wabula obudde bwo doza bali mu Kampala Central ekyomwakirabye dda hata tibuuza ku mulonji akuwuliriza
4: omulonji omuliza wa Pal of Africa
3: sembera koko katono mu maaso bambi
4: omuliza wa Pal of Africa ngenda kubuzaako n'ekiramuso ekisinga obulungi ekyemirembe ddala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh muli mutahajati
4: alhamdulillah nka wotulaba
3: tusagala kukoleesaayo kuba akadde katuliiridde empinga twatambula n'ogamba nti watuuka mu kitongole kya abachina nga n'abachina tebakyasobola kusasula kasente ne bakuwa amagezi ogenda osome era oyige butyabe bakola emirimu egyo era wagikola nawe n'otandikawo emirimu egijo ne bakuwagira
4: ne bampa buli kimu ekyetaagisa naye before nga tebana supportinga ne basooka ne bansupporting era okuntwalako e China okubanga neeyongera okusoma n'okubanga nsobola okubeerawo nga buli kimu nga nkitegeera n'okusinga nkawo ekyali
3: atyo
4: ekyande ekyaleeta embeera y'okuba nti ndina ogenda e China nsome because nti we nali ntuuse nga tebakyasobola kunsasula
3: wabayitirirako
4: nkola nnyo enkawo noveri n'oleeta business yo n'ogamba nti tugeze obwo oli mu dduuka ly'engoyi n'ogamba nti atunda engoyi ttaano
3: ne bakuwa target
4: buli lugoye alinako omutwalo oba ebiri then eyo target n'osanga omwana nga ye mukozi
3: nakisusa
4: obanga alina omukisa gwe n'atunda engoyi 50 buli lunaku oba ofuna faini ate n'otakomoko n'ogamba waliwo amadaala nga wotuuka ku ddaala weriti wokola ebintu ne tubiwala mu dola 10 njja kuwa wekiti tubiwala mu dola omutwalo oba mwaka oba mwezi njakuwa omusaala gwo ate ngwe n'ekirabo wekiti natuuka ekiseera ng'ebirabo tebakyasaba bimpa
3: ate nga tegwe ogenda kuwangula buwanguzi nga onoobeera mulungi omu
4: ndowooza
3: kubanga banno waliwo bakubisa ssubi
4: ngera
3: bakutya nti n'omwaka ogujjako gw'ogenda okuwangula naguli oguddako kubanga wali okola nnyo
4: kyekyabaleetera oleeta amagezi ago okubanga ndina okugenda neeyongera okufunako ebintu ku bimu ate mbeerera eddala owa ddala nga nsobola okweyimirira nange nebaka ekyange kyentandika ate era nga be basapoota bange
3: obulamu ne butambula n'otandika eddwaliro kati osira mukadde kuba twawulira twali mu linnya lya Jennifer olina taata w'abaana otugamba nti mwatuka akaseera n'omugamba nti sikyasobola
4: nga sikyasobola kati ate mumirimu mwe nayingira omulimu ogwo gwe nayingiramu ogwampa ssente simanyi kyajja kitya nga buli musiraamu ayagala services zaawo awantu wendi nasobola okuvaeri nandonda mu banki nanga njagala oyo yabankolako ate nga sambadde nti oba nyambadde nka musiraamu manyi oli okwerimbika mu kintu then after oli musiraamu katusembere oli musiraamu munnange wa nga nsiba buviiri bwange nsiba kikalu mbeera smart ya naye ogenda okulaba ngaomusiraamu mukyalo we simanyi lwakimu omanyi abasiraamu okunjagala mpaka ne batuuka n'okunkwasa Radio Voice of Africa
3: ne bagikwasa
4: nembeeranga Bajimwa samerenga ngangenda ngabulirwa kuna ngansomesa yo byabulamu.
3: Kusera bya COVID. Ba kuwayo lunako berengo somesa yo bulamu.
4: Tinakola ki na tweetinga nyo mu COVID da. Ne tweetinga nyo basiramu abenja ugo. Kati mwena tweetingira naba kulire yo radio ya Voice of Africa. Kawe nakora kugwe nofu na choya gara. Benyini nyini ne ban supportinga na wate bubinyo. Ne wanga bati oyino kusomesa nga wano buli wakuna ere kifo kino tuchikuwadde era nga nsomesa enta kika asatu buli wakuna simisinga
3: nga bakuwa amoru nako
4: nga bampa amoru nako kata omusiramu nadyuka yagala Jennifer nga hajjati newo banga kicho yagala kunsi nentuka nekisera nembanga ngure emisaro no budomola. Wangenda limusipake tenengu budomola nkawu ili busa tuneteka motoka ya.
3: Nenga tona wa kusiramuka.
4: Sina siramuka. Nenga mpira wa siramu bandi muno. Ganewe ntunurira. Oba mchara, oba mwami, omusiramu nga tambla. Chinti musiramu. Bande nga kuriro omuntu oyo nange mwaga de. Ne oba mu business tugezenka unogena mkataro oba kuduka. Nga wale wa maduka geriranyi. Ngejiwe musiramu jendino yengiramu.
3: Beba ganda bobo omusayi gogwa gwayingira nnyo mubo
4: ne nyingira mu ne kino ntike na soma koko nakona bakojja bange bebali ba support atenga basiramu
3: oinamu wali mwakalangira
4: ena somera ko musomero dya basiramu emyaka ebiri ya ebiri ya P1 ne P2 na gisomera musomero dya basiramu wafe mu town ne kisoro musomero dya basiramu awe na somera P1 ne P2
3: mpozi watugamba konti omwami wo mwaya ukana renyumbe ye bay jo walio ingide olwami kwano jo
4: olwami kwano je
3: nga na kuganti
4: abantu batya byamagenda
3: lenda
4: ayaga akanta ko no kansesa bitya abalala bahurira miswi bank ejo bala jita miswi bora like this ne biba kabya nze stories zange wentura burungi nemba ngandi kamera kange nse kana busese
3: kati omwami echakwa ura na ye kuba mu nyumba
4: yatye byamagero
3: nyumba yali chamagero.
4: Obadde osura mu nyumba ya mitwaro mukaga. Che kisenge diediro.
3: Ogeze muyasatu.
4: Otuse mu nju nge muri toyi, nge muri efumbiro, muri mu buri kimu. Ebitande bikadde babisudde, baguze mifariso ntebe nkadde bazisudde, baguze mifariso emipya. Buri kimu baguze kipya. Nawo otura nola abanti wendi, obasi wemba densani doku bera anti chekugenta abantu bati ebya magero. Bato na otura warunja tatya.
3: Ne echo ne kireta lenyo kwa ukana
4: ne kireta kubanti mikwano jiji badenga jijja eja grade ye okumusanga wali ngabali comfortable nga webajja wano ebintu biri mali daddy nyonyo ndoza nga tebabitu
3: kati twina bwe twanyumya no gamba anti basenga ngo mchala okuchalo yakugaba oro waddayo okodi ewa mwe no manyisa mama wo nti nafumbirwa
4: anze wafe sada yo kumanyisa atetari mwana muwara da waka amanyise mama wo ya fumbi wacho je kiri
3: tubulire cha jachitia
4: inze nzijukira no runaku wali wowe nagende kisoro narina abana basatu ngande namo we miezi omwendo omuto nzijukira no runaku le nagenda wali we yali yafude nga tukwata ku nga yafude muno accident nga te wali wa kikachanga sigadde kujja ku nga zagenda osiga
3: okay.
4: Omwana we miezi omwenda namureka because narisagara tukayunga ndi no mwana namujewe buromwa ajja kurango ri no mwana wakiri ntukeye wagayigundi yari yaburirawa nenga siri naki omwana namureka wane Kampala waka nasigara no mukozi nenga nendi nyabas nenga nenzika nga sina mwana
3: okay nozika
4: kuba mama woredde nka mama wo yabakimanye nga namaka gori mukuzara mu abana nga gamanye obera no rubuto tusage na mureba katogamye mama otigenze kuzara I know kusabira I know kukirizo babyajja burungi babyajja bubi
3: obimanye ndo kati mama wachuso otyo bulambwe kubanga yali mchala na mwandu ba mufunde ko go wali ogule mmere omusajja akupaziza akututte mama bulambwe asigala butambula butya
4: mama obulamu we wasigala butambulira kawe nagambye tinze nari manyi nti obanze yafuka mama we nange mungeri yange we nakulaawo katono tunonga so ugenda nende tayi 13 kati era we natuke ne Kampala kawe nagamba tindina ebintu byana veri nga nkola nga manyi okuba sweta ze somero kati we natuke eno nemfuna ekyuma we nafuna ekyo ekyuma sente ze nakolanga sijja kulimba nti nagura kemmere chumbankulimbye sagura ko merenga ndine tata wabana
3: zali ka savingi ko
4: ebyo yarabisobola yali savingi wange kati ku savingi wangoyo nga making sure nti mama alina kadai kakaunga ekyetaagisa oba munyo oba sabune byawanse bitandikibwa nga making sure nti mama alina
3: tuweke ekifaananyi akasente ako wakasondanga nga toka kuwatako omwami oluusi ng'ojja ne ku mwami kakuwadde bu balansi n'obwongereza kuli ne ziwera wawezaawo emmeka ng'omukyala
4: omukyala sisobola kwerabira ekyo sisobola olw'ensonga kw'omukyala sente ezo nazikunganya natuuka ekiseera nga nina sente zange miliyoni 3 nga nina akabanka kenterekamu gasize zine banka enene kali nkakasaako kali awo kamwoca bakayita kyadeva saako abali mu maaso ga Kesi primary school nga wentereka sente zange omanyi waki nali njagalawo oba ntuta emitwalo 5 oba 10 nga bampa lisiiti nga lisiiti zange nzitereka kakyovulana yaga nga watenga kumpi ntambuzawo bigere
3: okay
4: kati ngange nterekawo nempeza miliyoni zange 3
3: wafunanga busilipu bwa banka
4: aha
3: okay
4: nembanga mbutereka era kutuka ekiseera nkena gwenti natuka ekiseera nenezaayo ku somero nga nkola bino nemfuna n'omulala gwenteeka ku kyuma kyange kiri nze ngange nda nsoma nyinza okusoma ku makya envayo musanvu okusoma okuva sa musanvu paka kiro
3: Olamu webutu ya buwata ambula.
4: Olamu webutu ya buwata.
3: Mama wa mzimbira maka.
4: Oho. Agadara.
3: Ha?
4: Agadara. Nentebe elimusa ajigura wano. Neda ininge. Sina chena gura wane chiri mungu ya mama.
3: Che, mwagaka wale debu uti mchala.
4: Hii? Kebesa wani jari irako.
3: Hey.
4: Musa ajigura wano.
3: Wavigula China.
4: Urunakure na mugamba agabe bintu bi. Mama ya yara ganyo bigaba.
3: Nga tachikiriza.
4: Ichao, chile are chiso kila daru. Unakuna na muga antajewe njie nkade. Teachikiriza. Yagamba na engineer gwe nasindi kahana. Manyiro kubona abona. Naka yumba kange. Kagenda kufa mbona abona.
3: Baba. Umana agamba nka menye. Sita
4: agenda zija. Wanzentera kwa bintu byange nga ansirise. Nemba nga ansoboro kuba wechintu.
3: Mtu na yeye unya.
4: Buramu na yeye unya. Osoro kumpita manya gona goya gara. Gondiranyi. Osoro kulikundira na nobera unga tontegera.
3: Okay.
4: Eee.
3: No menya we nyumba ya mama.
4: Because ntinkore chintu nga ansirise. Wechiba nti ndina chenya yaro kwa nsoro senda sente. Mpura nga ansirise. Wanzi jukila wena menya we nju ya mama. Narina milioni chikuma abiri. Nga katika antaandike. Wena suka muzino.
3: Nga ezo kuzimba. Nga ezo ina milioni chikumi mwabiri. Noga ntikantandikuwa kuzimba.
4: Na inga chikore debanga, nga teramanyi. Teramanyi wa baze nkola nziteka wa. Awena tandikuwa kuwanga mfuno ogo musaro guwe la umuwa chaini. Nga ntereka ansiris. Nembe za miyo ni chikumi mwabiri. Nengamba engineer gendo upimenju. Nemura genju, jenarina ja chaina. Fashion. Nemugamba yu fashion jenja gala.
3: Okay. No kubira umame ichizimbe.
4: Nemu kubira u. Enju, enunje musaro.
3: Osira mukadde.
4: Nechikomera. Obusiramu sigurudde munyo.
3: Akasiramuka.
4: Na akasiramuka obusiramu mbuyingi de 20 siringa gwako.
3: Yeah. 2023.
4: Yes, singa gwako.
3: Tuli 2026.
4: Yes.
3: Guno mwaka gogo akusatu. Ngo siramuse.
4: Yes.
3: Wasiramuka mwami, wasiramuka bibyo. Kuba oli mchala mbalaga. Oli mchala mfumbo.
4: Echo sija kuteka ugundi because sagara kunsumbua
3: tega wasazewo busazi no gamba ntikansira muke
4: nasarawo busazi
3: nga tewali musajja nti yako azem sajja musiramu
4: ne kugambye nine motoka yange yaberanga me misaro nga tsagara musiramu aze wali mukore kwa tenga ndi mu public nga ne business
3: sija obawe basalira
4: aha ngo musiramu wajja Umanyo musiramu yesawa ya sora wetuka. Newe kabaka no.
3: Newe vamere. Udewe sora buchankalanya.
4: Akateka wali. Newe kabaka na karesa. Akateka wali na asara. Katinge yembera buli wenda batade kareso ke wali kutaka
3: Obumari libubwa wali na kuchigambo swala. Na katambala kahanki. Handi kachifuka.
4: Webare. Kwa kuteka kwa mtuwe.
3: Wakili ya teka kutende mutaka.
4: Nempurira bubi. Nengena msupa waketi nengule misareji.
3: Ebiji.
4: Nejibera nga motoka yangu. Nobu domora. How? Ngandabo musiramu manyo nyaka chupa. Kebasu deke banyo erede mamasi. Asorofu na huzu. Ne mguro kudomorogu. Ngaburi kila nti kastala nti abade kutebo ya ngenze mkorako. Kastala ngenda kusara. Ngamuga akadomora kakari. Tukamujira moto kaitumuwa musara. Nga nafuna huzu na sara. Kati na yenganze kuveda. Umusilamu guri wa sara. Ngamba ndabira dalai nacho ya ntuarako. Ngachindi muno.
3: Allah yali yakulunga miadda.
4: Ngachi nera ne kakati nze swaro kumpita kwa mucha.
3: Era kulaba masha Allah.
4: Sichangu. Sichangu. Sichangu. Because in fact nze chande terofuka musilamu chikugambe. Ngane gomba nya abagenze emaka. Echo kubiri ngane gomba nya omuntu asara. Biri bintebi.
3: Bibiri.
4: Ebirara byonna nayongereza ko byongeza.
3: Okay. Na yeswaleno yali yakuyingira.
4: Kuba wana wanabuzo omusilamu omu yaravudde maka. Kati ngali nakantu kali nkaka kamera. Kati bali banjagala nyoka.

0: ثم ذكر الرجل يطير السفر نور فنيما نبي صلى الله عليه وسلم أيوكرا كمونتو علي مروجندو غروجندو لرمو أنفيكو أشعث أو برا نجينا سنو سنفيري ينا غبا غبا نمكرو أينا جالعا Olugenda alutambula nete tanalutuusa. Mube mukubera anti atambula otambule nnyo tuuka ekiseera enviiri ne zikutabukako obulamu ne bukutabukako n'ogubaagubana ate olugendo terunnakola ki terunnatuuka. Laga nti yamuddu yadaihi ila sama. Naye omuntu ono mu lugendo lwe luno atuuka ekiseera n'awanika omukono emikono gye waggulu ng'awanjagira yamutonda n'agamba nti ya Rabbi, ya Rabbi, mukama wange, mpa kino, mpa kino, mpa kino, n'abaako byasaba ng'ayagala Allah abikole ki? Abimukolere. Agamba nti wa mat'amuhu haram. Wabula ekyewuunyisa nga byalya bya haram. Wa malbasuhu haram. Nga ne byayambala bya haram. Wa mashrabuhu haram. Cheche unisa nebyanywa bya haram waguzi ya bil harami ngobulamu bwe bonna butambuliza ku haram oyo fa anna yustajabu lidhalika mbaka asalama agamba kati Allah asobola atya nokubeera nga ayanukula omuntu eyo oyo hadithi eri mu kitabo kya Muslim hadithi eno kyetegeeza kyekiruwa ebigambo byebyo nabi sallallahu alayhi wasallam yabyogera tufunamu oba tuyigamu ebigambo bino wammanga tutandize ne hadithi nga mbaka asalama atugamba nti Allah biyalagira ababaka biyalagira n'abakkiriza awo tuyigawo nti abantu fenna Allah yatuwa amateeka nga gatubuna tewali waayina mateeka ganjawulo ku mulala bitegeerekeka okujjako bannabbi yabawangamu amateeka ag'enjawulo n'agabassaako ate bwe yamalanga n'abeera ng'abakkiriza be bali nabo abawewulira kati nga ku swala y'ekiro yagamba nabbi sallallahu alayhi wasallama nti ya ayuhan nabi ya ayuhal muzammil kumil layla illa qalila yamulagira asaale ekiro alekeyo kitono nnyo namugamba nisfahu aw inqus minhu qalila sala hafu yekiro obokendezeeko katono au zida alayhi oba yongera ku kiro ekyo ng'osaala waratire alqur'ana tarutile obere ng'osoma qur'an olusoma kati swala yekiro ku nabbi sallallahu alayhi wasallama yali yateeka ku ye so nga ate kubakkiriza Allah yabawewulira kubanga yamala n'amugamba nti inna allaha ya'lamu annaka taqumu adina min thuluthay al-layl Allah manyi ozuku kechiro ekyokusatu wanisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minhu nozuka nosala n'abantu wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar alima alla tuhsuhu fataba alaykum Allah jitegedde bano bosala nabo tebasobola kusala nawe faqra'u ma tayassara min al-Qur'an kale some ekibaki kwangu edde mu Qur'an Allah n'abeera ngaawe wula mu mbeera eyo Nera najireke swala yekire yonga yabeyi nyo nyo nyo ku bantu abasigadde songa ate ku nabbi emirembe n'okusasabye ku ye yali teeka gyali so Allah byatulagira okukola byalagira ababaka abantu twenkana mu madaala kitegeeza ki nti byokola n'omubaka bye yakola n'ababaka bye bakola era tewali njawulo kuba Allah wakowodde wanaakowodde ababaka be n'abagamba timulye mu birungi bye mbagabira ate mukole emirimu emituufu ate bw'akowodde abakkiriza nabo n'abagamba kye kimu era nammwe mulina kulya birungi temulina kulya bikyamu sijja bikkiriza kuba nange ndi mulungi era mulina kulya birungi ebirungi mbibawo Allah atuwe ebirungi yatuziyiza okulyako ebintu ebikyamu nosanga omuntu ng'alya ebintu nga si bituufu oba bitegeerekeka ng'alya ebintu ebitali bituufu Allah abikuganye mu mbeera eyo Allah ayogera ku muntu oba omusajja ono omuyitirivu w'olugendo fenna mu nsi muno tulina gye tuva ne gye tulaga era tuli mu lugendo tutambula Naye olugendo luno olutandise olutandikidde wa era olumaliriza ludda wa? Obulamu bw'olugendo bwe bukolerera obulamu bw'entaana si yokka n'obulamu bw'enkomerero. Naye omuntu abulimu oteekeddwa okubeera nga weegendereza. Biki by'okozesa mu lugendo lulw'otambula? Tulutambula era omuntu alutambula n'anoonyezaamu buli kyonna ye ky'awulira nga ky'ayagala. Ne Allah akomese mu lugendo lwo luno lw'otambula olina ddunoonyezaamu biki? Agambye nti bwe muba munoonya ebyokulya mulye mu birungi bye mbagabirira. Allah alina ebirungi by'agabirira, abange bye ebibi ani abigabirira? Omuntu buli lwali ekibi oba omuntu buli lwakozesa ekibi oba omuntu buli lwakwata ekkuba ekyamu aba alikutte mu kubeera ng'anyooma n'okubeera nga yeekuza n'okubeera nga yeefudde kyatali, kubanga ettuufu libaawo era ng'asobola oddikwata. Naye omuntu atuuka n'agamba nti nze ndabanga wano wewanguwa ka ŋŋende nkole kino, n'akola ekikyamu ate nga mwattu kye teyandikikoze kubanga eyamutonda si kyamulagira okubeera ng'akola. Mu bulamu bw'ensi eno ebisoomooza tebiggwa era tebiggwaawo, naye Allah atugambye agenda kukkiriza by'abalongoofu oba bituufu oba birungi by'akkiriza olw'ensonga naye mulungi. La yakubalu illa tayiba, takkiriza okujakakkiriza birungi. Mu lugendo olwo lw'otambula oteekwa buteekwa okubeera nga weegendereza, kubanga yakusizaawo amakubo oba yakusizaawo ensonga bbiri: yakulaga ekikyamu n'akulaga n'ekiki n'ekituufu. Era teri muntu atakimanyi, buli omu amanyi ekituufu amanyi n'ekikyamu. Naye weekanga ng'omuntu akutte ekkubo eri ekyamu so ng'ate ne kutuufu aliraba n'agamba wakati we siikole kino ndaba nga siita, we siikole bwe nti ndaba nga siitawo, so ng'ate wonna Allah we yakutegekera okubeera ng'ofuna ogenda kufunirawo, na wonna we yakutegekera okubeera nga tofunirawo, era ne wona okwata ekkubo eryo ekyamu era tojja kukola ki? Tojja kufunirawo. Agamba nti tulye mu birungi. Ebirungi Allah yabitulaga bye tuteekeddwa okulya era tubimanyi. Teri muntu alya kintu nga kikyamu n'atakitegeera nti kiki tikikyamu.
1: Omutima gwo gukulabula.
0: Omutima gukulabula. Obwo bulamu tubutambuliramu era buli omu akimanyi babitegeerekeka. Naye osanga oli nga ye agamba nti ka ŋŋende na bino, gwate munnaye yabitondera ki? Omuntu anywa omwenge n'omusanga ng'ali ku mwenge n'omugamba munnaye kikunywesa omwenge obadde otya? Ayinza okubuuza nti amabidde ani yagatonda?
1: Ani yakola embidde? Yesu walidde ali kugamba ani yakola embidde?
0: Kati ebintu ebyo biba byakwebuzaabuza naye ng'ekitundu ekituufu okikola ki? Ng'okimanyi? Katonda akuwadde amagezi naawe otegeera.
1: Embidde aba yagikukolera mu ngeri, ogikozesa mu ngeri entuufu.
0: Ate era nga waliwo engeri entuufu ey'ogikola mu kuba kati era bagikamulamu omubisi era ne gunywebwa.
1: Gitegeereka bulungi akaseera.
0: Lwaki tunywa ku mubisi ogwo? Gwe n'osalawo okunywa kiri kyakuganyi.
1: Otegeko omuwemba kifuukemu ekirala.
0: Okitegedde? Mu mbeera yonna ebintu byakwebuzaabuza naye ngaali tubitegeera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam
1: yali waliwo abakyala b'olaba zino ziba nnaku za Idi
0: ezikola zitya?
1: Ab'obusanduuke
0: butya
1: amala okukuŋŋaanya eba ezakatirifitiri esente ezo zebakuŋŋaanya
0: nebatambula nazo
1: obubokisi nga bwamizigiti bagenda kuzitaba tebabagabira betaagisa. Ogenda okulaba linawo omuzigiti ogumu gwentera olaba obula buli mukyala kasita gundi egwa buli omususu aba amuluma bayingira kweggalira bayingira kweggalira bayingira kweggalira ogenda omusimba tebafuluma. Kiri wakati waabwe ne Mungu. Kiri wakati waabwe ne Mungu.
0: Allah wamwe abalondoola.
1: Bagenda bamaze zikuŋŋaanya zikuŋŋaanya basooka ne balaba layini okugeza nga katwogere ku bakyala abanene abasiraamu abali mu ggwanga tubaddenga naye omugenzi Moses Ali Oyinza kuba nti kerero ngenda salira wano abakyala ne bajja nti jatirukia isanga nakadama oluusi gavumenti etera okusindikayoko abantu abanene ne bagamba nti wadde si musiraamu kugeza nga prime minister nabbanja naga nti genda osalire awantu wonna kakati abamubeerako obukosi baba bayisa obubobu abantu be basuulamu kati wagenda ewooyo n'asuulamu akasanduku akanyweza butiribiri obulisale olugwa nga ye basusu abaluma
0: nga bafuluma
1: na bayingira mu biigo ogenda okola ogenda okola tebafuluma balwanagana okusokoola obubokisi naye nga tebambi kuba kuliko omutemu agwammwe simanyi nti era bamala okusolooza tebabaleka nga tebabawadde
0: tebayinza butabawa
1: tebasobola kutabawa kasente kitegeera nzenna omu brother wange mwami Kintu yatumako lumu mwanyinaffe essente sente ezo yali azijambaali ng'olagenda kugula prado zakajampya brand new sente zigula 103 zimanyi namutuma essente mu bank nga nyingi naye yamuwa emitwalo 10 nti gijo kubwe aleme kutendewalirwa aleme kukemebwa okitegedde nti okusinziira nga bwe yali yamuwa nti kwata zino aleme kutendewalirwa kukola ki
0: kutuuza sente
1: era bwe yakwata essente n'azituusa
0: Allahu akbar
1: ndo mwami awo bamuyita Gerard wa bodaboda asemasiraamu Gerard alina amazima nebwomutuma miliyoni meka azituusa awamu n'ekyongezeze kuliko ntono kuliko 13 abo be bantu betuwogerako
0: ebyo Allah byakugamba obeere
1: okitegedde
0: kuba ekikyo gyova ne gyokoma ekikyo ogenda kikolaki
1: ogenda kisanga
0: ogenda kisanga era ojja kifuna tosobola kufuna kitali kiki
1: kikyo
0: bitegereke kuba tosobola kufuna kitali kikyo ogenda kufuna ekikyo mu mbeera yonna
1: gyosobodde okufuna ogezeko okukola amazima obulamu bwanguwe
0: ensi yo bwetyo tewaliwo afuna kitali kikye Allahu tabaraka wataala ekikyo agenda kikuwa era ojja kifuna togenda kuva mu nsi muno okugyako ng'ofunye kiwokolaki lwakuba nti abantu tulwawo okukkiriza naye ng'ate twandibadde bangu bakukkiriza n'oba mumativu nnyo n'ekyo Allah kyakuwadde n'okakasa nti kyekikyo era kyolina okukomako tosobola kibuuka naye osanga omuntu ng'akola ebitajja ng'awalirira afune ekyahawa kyafunye naye nga kiri kyahawa ajja kufuna kiki enoono ajja kufuna kiki kati mbaka sallallahu alaihi wasallam ayogera ku musajja oba ku muntu yagamba omuntu ng'ono yeewuunyisa yutwiru safar alina olugendo lunene atambula mu nsi muno olugendo lw'olutandika lw'okoonye ku nsi kuno otandika obulamu buno naye nga lugendo lulina gye lukola ki gye lukutwala kati mu lugendo luno agamba nti ashaatha n'asenyuka enviiri mu lugendo lw'olwo talina na budde buzisanirirako talina na budde bunaaba kubanga alina kyagoba alowooza agenda kituusa gye kikola ki gye kiraga agubara yenna n'agubaaguba n'akafuufu kamukubye atambula njagala okukutegeeza byonna by'okola essaawa eno biri mu kugera kwa Allah tewaliiwo kitaliiwo yakubiwandiikako ku nnaku 12 mu lubuto lwa maama wo n'agamba nti ogenda kufuna kino ogenda kutambula bw'oti mu bulamu bwo ogenda kulya kino ojja kumaliriza bw'oti abitege kati omuntu ayandigambye ate oba yabimpandiikako dda ngenda kulya haramu kakati ate nkolewo kyawo gwe weekakasa otya nti yakuwandiikako haramu olyokooli oyo oba bitegeerekeka tukola bukozi kubanga tomanyi Allah gye yakuwandiikira wa oba bwe yali akutegekera okuwangala mu nsi muno yakutegeka atya oba bitegeerekeka agamba nti yamuddu yadaihi ilasa omuntu agenda nawanika emikono waggulu n'atandika okusaba Allah we amugamba nti Allah mpa kino Allah njagala obulamu obulungi Allah njagala sente njagala abaana njagala kino naye nga byayambadde biri haramu byalya biri haramu ali ku musayi gw'abantu abantu bangi bakozesa abantu
1: byasolako biri haramu
0: byakozesa mu bulamu bwe byonna biri haramu naye asaba Katonda wabeere ng'amukola ki kati agenda kwanukula atya oba ntegereka mu hadithi eno mulimu ensonga nyingi zituekeddwa okubeera nga twegendereza esookera ddala obwenkamunkamu Allah bwe yateeka mu bantu mu kutussaako amateeka ge omukyala n'omusajja twenkana mu kukola amateeka g'obusiraamu
1: awo tuvuganye
0: webale nnyo
1: awo mwenkanonkano mu kusinza
0: mukusinza
1: mwenkanonkano
0: mu kukola amateeka
1: awo tulina mwenkanonkano era vaayo naye era tewookibalamu kyate abaami bo baagenda wala kubanga ffe waliwo lwe guboneka gwawe sola ne zigaana oba mungu tazikubalaako ze wamisinga okitegeera azikusonyiwa busonyi naye ng'ate oli olwedde empeera akolaki azifuna ye okiraba nti tetusobole kwenkanakana n'abaddu ba mungu awo okitegeera mu ramadhani okitegeera waliwo zoolya okitegeera nga ye omwami ye avuga kalamba kalamba
0: anti naye n'atuukayo n'atabuka n'alya omwami yalabye olidde
1: omusajja abaimanikaali nga gye bali okujjako nga birwadde byebimulumbye mbadde nkulaga enjawulo eriwo nti nowankubadde woosanga omusajja nga munadini alhamdulillah okujjako nga mungu yamugeredde naye era ffe tulina we tutafunira mpeera ngaate si musango naye ngaate oyo olwedde olunaku lwonna empeera akoze eki okugeza oyinza okumala wiiki nga sola tosadde ne ramanzaani toli mu kugisiiba naye nga bali bakola competition
0: mu kufuna mpeera olw'ensonga kino yakikuteekako yoyo era ayina ensonga
1: lwakinayenkugamba nti era omwami wa nkizo ye era emirimu gya mungu asigala akola kitagiwummudde agitambuza mumbeere neyaffe eya bulijjo eswala zisadde omwezi omutukuvu ogwa ramadhaani yagumazeeko awerekedde omwezi omutukuvu owaliwo ebijjamu naato nebitukwata n'olya wiiki ewiiki nekugweramu naye ngaoliye olwedde olunaku terumuyiseeko empeera yo naakoze eki agitutte katukole bwetu titovaawo
2: kiwedde ekyo kikakasibwa kulwomukaga ngeneku z'omwezi 10 okutopa wamu nesani ngeneku z'omwezi 11 fungi zetukole wa Pearl of Africa Radio wagibwako akawuwo akulakulanya likusigalira mabega ku mulundi guno tugenda mu maaso mujje tusome mujje tuyige kusaka magezi mujje tuyige ennunda y'enkoko ey'omulembe ekekereza okulunda embuzi ez'olulyo wamu n'ente jangu n'ekyotunda tusensera akatale okulima n'okulunda okulima emwanyi ssaako n'okugattako omutindo tuli bakubeera ku Kalemu House okulina na Uganda Museum okutandika ne ssaawa 2 z'okumakya paka kawungeezi abasomesa bangi abakugu mu bizinensi ebyennyingiza n'akatale abawuli b'amagezi amakampuni agana kyegeekoleddeko gaakutuwa ku magezi otandise otya n'ebintu ebirala bingi nkugambye kiwedde fungiza tukole ne Pearl of Africa Radio tuyingirira 200 jokka bukinga tikiti yo kati ng'oyita ku noti 752 11 10 12 owagiddwa ship with us bannakinkumu kujjira emaali okuva e China TV1 Woman Mehmet Events.
3: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufuula olukulu fumba amazzi oseemu 14 tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akkusa abaana basaba kubongeza abakulu babugaana ssanyu 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira
4: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa eddege ya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni essomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secular n'eyeddiini era nga center number zombi weeziri ebisale byaffe ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya Bombo Kibajjwe. Okumanya ebisingawo, tukubire ku noti 7 noti noti 8 8 8 8 oba ku noti 7 8 6 noti 6 5 9 3.
2: Good morning, Kampala. Kitibuti Kampala. Kukuwa mchimaruzi. Angijudi senyo. Sakuno kumumirwa.
5: Ibinji vyo kendo kubangu umanya evitambula bigina maso mugwanga.
2: Amuburize, ngibu bukende.
6: Ndi wadembero sigara mungu ya.
5: Acha, ite chikili zibwa.
6: Ngaro achi.
5: Ita tuwalia tukiru laba nyumba ze gula usi sawa nye. Tukia yiwa.
6: Oma inde chasi mwokwe uunyiza. Ache haka kufuru wabweru.
2: Program etulio mukeze buli kumacha Monday to Friday okuva ku sawa emu paka ku sawa satu ezo kumacha mbabuliza buli kumacha etulio mukeze.
1: I think we were anti weather and you were valid at the line of Justin Zero Kubanga Tombo Day, Mkutuba Muganzo, which moments and backgrounds and when the Pali fame. A cooler moon to Wabri Jubakadala family, and Gabakolin Bedramo Hajatim, rather Haju Mustafa Kadala. Wait a moment to me now, Kujokuba, Omuduayam Chalawa, Mama Wabana Hajati Rukaya, Nachtende. Again, I'm going to put some of the Gumina Gomenda Bidia Bidimokaga, a Katumuruwe, Romakaga, Makadebe, Budia Urida, Gezom Lala, Tunasanuka, Ngamuze, Haji Mustafa Kadala, whatever to Gambe, Shay Muhammad Badi Katende, Aitava Halifa, Omukuru Watualika, Shay Ali Mundu, Bahalifa Mwena, Bashehi Baimamu, Bamuridi, Never Muridat. Okubawo mu kusomeddwa ya mwanyina Hajati Rukaya Nachitende. Emikolo gijja kutandika giritandika ekiro nga 12:12:26 esawa 2 n'ekitundu ez'okumakya. Rather esawa 2 n'ekitundu. Okusoma Dahira enkeera nga 13:12:26 edweri tandika ku sawa 3 ez'okumakya. Musabiddwa okukwata ebiseera tunasanyuka nga mwano kude damu eri Sheikh Badi esimu eri 0752550588 oba 0705055 mu musavu wakiso muzimsa secondary school abera Hajati Amina na Shiganda agamba mtwalira mwana ja kubanga mukubangulira somero lya science sciences zikumsenji gwa bisilamu Nabe nzikize ndala mwani lizibwa bagaba academic basari bia mzani shako na talenti ya wana babifu hako nyo. Waliku 0 nyansa msamu satu msatu na mtano vana utu msamu nana mnana nkaga na msatu na mtano. Mkano Enterprises Uganda Limited banono batu sa ebizimbi sibibili kumulembe sementi mitaimba tanka lounge tayoze bia masanyalaze. Basa ngiwa kuhudi kampura Rashidi Hamis Rode Bisigabali Nekshiro Masaka Rode Wampi wali Gayaza Rode Kuziro msamu zire emu Kumina mkaga chinana satu mtano Wanote msamu note emu note tano Msambo kumina tano Islamic University ni Uganda Fima Los Campus Ekabo Jao Nonya University kula kula nyawa chara na dala Mubia njigiri za Islamic University ni Uganda Fima Los Campus Ekabo Jao Kutake zanti gwe Okuwandiswa Okwe wandisa masomo ga July ni Agasti kuwata ndika daa inga ira usabolo kulo ndakawa masomo gafe omoli. Okusome hivyo obusawo wa mateka management studies, obusome sabi ya maulire ni obusomo kwa science. Zimbe visera vya hivyo maso. Zimbe visera vya hivyo maso. Ngo tendeke wa setendekero ebangulilo. Aba kugu na aba kulembeza bebisele vyo maso. Erato subwane misinde eja run for go child. Eja mulundu ogomukaga. Ngabira musanvu gomenda bila bila mukaga tuwegate kona oteketo fwa likubisela vyo mwana umuwala vyo maso. Baliku 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 genda yo abantu 10 abasoka bajja kubagira ko jagendera miliyoni 5 basangibwa ku ofisi za bwenda kasero kwa na Sirland Tube bakuzira msam 0309982 Fedasi jani umura services bekwate soka House of Zakandi wa kufi Uganda tuje mali ya fetu ya biko bana fabata ina muhasilizo genda chikolotia leo baka buise ku 0 Msamsamu 0, msamu mkaga 5, muenda makumi ya 5. Oba noti msamu noti mkaga 5, mtano kumina muenda, kumina muenda. Tosa sangi wako di Kampala. Proti 9, perunia garden izao, ujo kubango. Tosa sangi wako na di Kampala Primary School. Ovo kumpini Pal FM Radio. Tucha gina maso, hampu izo mulonji. Binti, Suleimani na Mboze. Moses, tukutumide. Mwagali kubango otombude.
0: Bibimu byalagira n'abakkiriza baberenga bwe batambuliza obulamu bwabwe atuleetedde aya biri kuva mu Qur'an ekitiibwa emu ng'eragira babaka kulya ku birungi Allah byabagabirira bakole n'emirimu emituufu endala eyogera ku bakkiriza okulya birungi Allah byabagabirira Allah ayina ebirungi ayina n'ebibi nga byonna bikuleetera nakuwa amagezi obere ng'olondako ekirungi tayinza kugaana kintu okujjako ng'akikuteereddewo nga weekiri kati abantu abamu bagenda ne bayogera ebigambo naye nga mu butuufu tebiba bya bugunjufu waabaŋŋaanyi kino lwaki yakiteekawo kati yandikigaanye atya nga tetekiriwo oba bitegeerekeka ayina kugaana ekyo kyennyini ekiriwo n'agamba kino wadde nkitaddewo naye si kirungi n'osobola okukyewala so tasobola kugaana ate kitaliiwo kati olwabagaana kyekyo n'agamba nti omuntu agenda n'awanika emikono asabe Allah we naye nga byalya haramu byanywa haramu byayambala haramu awo obulamu bwe bwonna abuwangaliza ku haramu kati omuntu afaana na ngoyo Allah agenda mwanukula atya ebintu ebirungi bimanyiddwa n'ebibi era bimanyiddwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ti innal halala bayyin halali mweyolefu era ategeerekeka wal harama bayyin ne haramu mweyolefu era naye ategeerekeka bulungi nagamba nti wabainahuma umuru mushtabihati ne wakati wa halali ne haramu waliwo ensonga nyingi nga zibuzaabuza abantu nga baagala okuzeebuzaabulizaamu naye ng'omuntu ategeera nti kino kya halali kino kya haramu naye n'agamba nti omuntu yenna atya haramu n'amuleka neyekwata ku halali faqad istabura alidinihi wa irdihi abamaze okuteerera bulungi eri ekitiibwa kye n'eddiini y'okubeera ng'agitambuza wabula omuntu bw'akolera ku haramu omuntu bw'akola ekibuzaabuza aba agudde mu haramu ayagala tayagala for example sanza awe gilaasi ng'erimu amazzi n'ogamba ddala gano mazzi mwenge kitegereka kooba nga naye wennyini obuzaabuzibwa wakati w'amazzi naki ekituufu kya byonna bweteekemu mutima nti mwenge ekyo kireke
1: naye era ndoozi ekyo kyokulabirako omwenge go guwunya
0: guwunya naye osaba omuntu ayinza okwekanya
1: aba ayagala kugunywa
0: olaba
1: aba
0: yebuzaabuza kanabi saa salama kyakugamba
1: nti kasitaawo
0: okitegeera nange mbadde sitegedde era ngambye bamwenge oba mazzi
1: mpozi twaligambye ekyayi nga ekikopo kiwunya olusu lw'ebyennyanja maybe naye omwenge gwe oluguteeka mu kikopo webat olaba agunywedde obunyini ne gugenda mu lubuto yagucuuma gumuwunyako
0: kati buli lwogenda eri ekibuzaabuza kino kikutwala butereevu mu haramu oyagala tokola chi oyagala
1: obusira mboga tukombe kumunyo gweno kombo oyagala kulya chifi chenyama na
0: adaye nse old era tukubira ekyo okufana ekyo okulabira ku nagamba ntifanagana ko ngomulunzi alunde ebisolo nenga alundira ku mabbali g'olubiri wano agamba kiba kyangu nnyo ensolo zino okuwoguza ne ziva ku lubiri wano ne ziyingira mu ki munda so nga ate mu lubiri muli mukama wa lubiri olu tazaagala kuba sizize tuli fenna yoyo agwa mu bibuzaabuza ne yebuzaabuza ne yebuzaabuza naye ng'ekituufu oba okikoze otya oba okitegedde kaakati haramu bw'omwesibako nsonga Allah mwayisiza okubeera ng'akuggyako emikisa gye n'obeera mu bulamu bw'ensi eno nga gwe buli kyokwatako laazima kifa buli kyokwatako tekigenda mu maaso n'otandika okuwaayiriza abalogo ti bandoga banfuyire emmindi naye nga gwe wennyini gwe ofuuse ensonga lwaki Allah bye yakuziyiza okubeera ng'okola ate gwe byokoze eki byokoze Allah akugobye ku lusegererwe n'abeera nga akwesamba akuvuddeko
1: Janet Musa mwazire muwuya batugambye tugende tufunewo ebyambalo bakuletedde ebyambalo by'obusiraamu biri ku mulembe nga shariya okuva mawanga ag'abawarabu mu Dubai taki Saudi Arabia amakanzu ag'abakulu n'abato obukaaya abaaya sitira bukaaya musaizi zonna engoye za office ku Janet weziri basange ku mukwano wa Kedo Post ne Parking at the Mall 0 7 7 4 8 8 7 osembeyo 0 7 0 0 7 7 0 5 7 4 9 biba naffe ba Janet Musa muziri muwaya agenda wo babeere nga bakwambaza
0: Tugambye ndi olugendo lw'obulamu lwe tutambula Allah ayagala tulutambule nga tutambulira ku ebyo ebiki ebirungi ebirulimu so omuntu bw'agaana okukola ebirungi oba n'abyebuzaabulizaako mbu ye tabitegeera emikisa gyo gikendeera ye Allah tagenda kukwegayirira kubanga akuteereddewo ebituufu birabika n'ebikyamu bikola ki birabika nga bw'otayinza kwebuzaabuza nti guno mwenge gano mazzi newaakubadde bya kale emu bitegeerekeka naye buli lw'onookola ky'obuzaabuzibwamu kigenda kusuula mu haramu owunzike nga Allah akugobye mu kusaasira ku ekyokubiri edduwa z'osaba Allah tagenda zzaanukula nze nga nakola bino nze nga nkola bwe nti Allah nga nnyanukula yagamba sallallahu alaihi wasallam nti buli lw'olabanga omuntu nga Allah amuwa naye ng'amuweera ku bujeemu bw'akola ayina obujeemu bwe bw'akola Allah n'asigala ng'amuwa ng'amwanukula kyasaba kyamuwa yagamba nti innamastidirajuhu amulindiriza bulindiriza kyekyokka waliwo olunaku lwagenda omukwatako amuvunaani abeere nga amusasula ebyo bye yakola naye omuntu yenna okwebuzaabuza mu nsi muno si kirungi tubeere abantu abazuukufu twewale haramu kubanga halaali mweyolefu ne haramu mweyolefu Allahu tabaraka wataala tajja kusasula tajja kukwanukula dduwaazo gw'ayambala haramu gw'alya haramu anywa haramu awangaalira mu haramu so ng'ate ne halaali waali omuntu asobola okubeera ng'akolaki ng'amuwangaalirako era ebyo byangu byakwewala n'okubeera nga osaba Allah okubeera ng'abikutaasa osobole okutuuka mu maaso ge ng'obulamu abukuwadde obulimu emirembe obulimu emikisa obulimu essanyu kubanga ye mulungi takkiriza okujja kakkiriza birungi mu byokola mu bulamu buno n'olugendo lw'otambula weewale nnyo okufuuka ensonga ey'amaziga g'abanno kubanga buli lw'okola haramu buli lw'okozesa haramu obaako gw'okosa bitegeerekeka oba ojja kubba otwala ebintu bya munno mu mbeera eyo buli az'amaanyi asigala akaaba abaana be ate gwe ogenza osanyuse kati Allah agenda kuwa atya emikisa
1: otutebikolimu kuba era n'oli ajaga nti ya Allah riziki bagitutte
0: okitegedde abantu bali mu makomera
1: onakuwaza omuntu
0: onakuwaza ate atali omu wewalanga nnyo ekintu ajati ekintu kino bannaye abantu tukyewale wewalanga nnyo ezambi lyokola nga ligenda kuzingiramu abantu abawera nga ekintu kyokola nga kikosa naye buli lwolikola ekintu ekikyamu kikosa abantu abayitirivu kubanga omuntu ono gwokituusizaako oyinza okulaba ng'omu bw'ati naye ng'emabega waire abantu abamutambulirako nga 2035
1: era nakino bakiyige okufitina munno ntivaawo ntuulaawo omanyi abaddu ba mungu bwebogenda okukosa omanyi ono liziki emuvaamu gyagenda okugabirira abalala
0: bameka
1: nga tonatunuulira ngaiyo omuntu tunuulira abali emabega w'omuntu oyo baalabirira ebyo tugamba abalina fitina mu zoofiisi ez'enjawulo muzikendeeze oba owuliriza paa ku midaala egy'enjawulo kendeeza efitina eri munno kuba emabega ewaliyo abantu bakola ki baalabirira waliwo obwana bwasomesa waliwo bwomulekwa bwalabirira leka kuyiga ttima yogera n'omwoyo gwo kugamba nti mwoyo gwange ontwala mu fitina naye nkwegayiridde ndeka
0: otutta omuntu naye okosezza abantu 50 abali emabega we omuntu ono aliko bazadde be aliko abaana be aliko abantu be abaliko ab'enganda
1: era obanga tonasalawo kibi sooka osooka otunulemu ngenda kikola yes bameka abagenda okukoseka mu mbeera eno gye ŋŋendamu gye njagala okutuusaawe
0: osigale nga weeyagala weerwa olugendo lw'obulamu agambye nti woba olya haramu woba onywa haramu woba oyambala haramu wangalira ku haramu allah agenda kukusasula
1: waliwo omwami omu
0: agenda kukwanukula atya
1: omwami omu yali musawo muganda nga yeekakasa nti mukutta banne
0: mukugu
1: mukutuusako geraga nti gundi bwambaa mwagada eritakola ki kyangu nnyo bali muno mukampala banabyabufuzi okitegeera bwetwogerako bali wano uganda ng'oli amutuukiriranga nti nze njagala onjigire waani
0: gundi
1: ogundi ono ng'ali mutega bw'ali mutega era zezimu ku meseji z'abantu ze nsoma wano okitegeera bw'ali mutega ng'amuwadde ennaku nti eryange likolera mu nnaku nga wabulayo olunaku lumu enkeera ndowooza afeko okusinziira ku bwongo bwe nga bwe bwali bukola ki
0: bwali
1: bumugamba okitegeera ambo nga oli yajja mu famire eyono nini kuloga yamugamba nti nange genda onfunire oba kibindi oba kiki okitegeera be bamanyi bashiriku nga bakola ki nga bakola ebyabwe weyakwata ekibindi yakitandika kukimeketa akimeketa nga lutema ng'oli adda engulu
0: subhanallah
1: toli ekintu kitali kyo leka kwetika mu buyinza obutali bwo leka kukosa balala ekitegedde weetadde mu buyinza ogwota abantu toli mungu oganti nze sisoboka ogenda kulumya abakaaba abantu bamanyidde ddala nti ekintu kino gw'oli mu kukikola
0: byonna byokola omutonzi wo waali era abimanyi yabuuza yagamba mu suratu Ibrahimu kubuuza naye ng'abuuza mu ngeri oba yali akakasa si kubuuza allah yagamba musuratu ibrahimu ti wala tahsabanna allaha ghafilan amma yamalu dhalimun abanga bali azamanye tebalowooza tindi mugayaavu ku bintu byabwe byebajja bakola okukosa kwokosaamu abantu ng'okola allah byakuganye olunaku lugenda kukya nga bikuddidde ogenda kwetikka emisango egijyo weetikke n'egyo gy'abantu be wakosa otuuke mu maaso ga allah ng'oli munaku awedde emirimu tokyayinayo kantu n'akamu n'agamba nti innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi l absar nze mbeerawo bubeezi ne mmulindiriza ye n'akola byakola ne yeefuula wa bbeeyi ne yeefuula w'amaanyi n'akola n'alya haramu kuba yeena aba haramu ebirungi allah abikubuulidde sente bw'oba ozikola ogenda kuzijja waakubuulidde aw'okuzijja tolya mu maziga g'abantu tolya mu misaayi gy'abantu buli lwokola ekintu nga kikosa omuntu oba oli ku haramu oba bitegeereka allah agenda kukwanukula atya ne waaba akwanukudde wano n'obeera mirembe tegigenda kubeererawo ddala Uruwale rugwe Allah yinzo kuchukule kira chino na inechidila mubana bubaba zukuru. Mumbere yo, tubere abantu, abe yambiso kubera mubula mubulunji,
1: tuwangale
0: bulunji na abantu.
1: Teriyo family joga, ntikala hawa jajabo yalina guano, yalina gaganga,
0: yalina wamani. Nepa tunulide. Nenga inabi yakola. Waliwe mbere tuka Allah na ajiza. Ngajine sewo ngecho kula bidekedi abantu abachi. Aba lala.
1: Mufune choku higa.
0: Mufune choku higa choku yebuli. Abantu babadewo banji. Nye Allah ya buza. Ndi, mbameka abasigala u. Waliwe bawulideko wanga bogera muntane yojibalaga. Kubanga fene kubo tukwa atalimu. Nolwe chobera kunsi. Allah tulaga. Mbaka salama ya tugambe bigambo bino tuberenga tuwe isabulunji. Na abantu bannaffe munsi muno tulikimu tuwe nkana. Allah gwasi tude kudala alikusi tude. Nena angali wansi, nina chengu yambako, nawe inacho nyamba, netutambulira u. Kubawe tuwaliba defe na tulimudala limute tuandisobo de kubera u. Mbabitegele kika. Katibuli omu abere wali, ngakakasa Allah uamutade. Leka kukosa balala. Wangali ya kumbera enuji. Allah jia kuagala. Asobolo kubera anga ya nukula biokola. Asobolo kubera anga kuhisa mblamobu luji. Otuko kumusi nkana. Nga kusimie. Gata na uoli musimu. Kubanga fena. Nkumerelo yabye na tugenda kusinkana. Yatukola chi?
1: Yatutonda.
0: Mubula mbu notu ita mbu yisi. Chovola wanabiswa sala mayogede kumusajia alimu musimu no. Mumalo okukola ebintu ebikolobero n'owanika emikono Katonda akuyambe. Naye olwoba okosezza bo bakole batya ate era nabo baba bawanise. Kati bwe bawanika nawe n'owanika ayanukulani bwagenda kwanukula ng'oli mu mazika g'abantu g'owangalira. Oli mu bikolimo bya bannomu owangalira. Allah atugambye tulye ebirungi byatugabirira, tunywe mu birungi. Byatugabirira twambale mu birungi byatugabye wotunulira hadithi eno eyogera ku bulamu bw'omuntu bwayina okuwangala bw'omuntu yenna awangala alya awangala anywa awangala ayambala obulamu bwatyo bwayina obutambuza abalungi abatuwuliriza mbeeyanziza nnyo okubeera nga mutuwuliriza. Mwebale kubeera yo ntumiddeko buli yenna ali ku pa bamama bange ab'enjabulo mbatumiddeko nnyo mikwano gyange baganda bange abalungi mwenna mbatumidde bayizi bannange bwe tusoma mwenna mbatumidde buli ali gyali nga musiraamu ate mukutumiddeko ak'ensusso nga seerabidde naku olw'omukaaga lwe tugenda okuyonja ensi eno si lwe lw'okuyonja
1: baalumyusa
0: Balumyusa.
1: Pazi.
0: Tuwe nyigira mumbere yo. Kubanga.
1: Mbulonji bwansi.
0: Nkola ya busiramu. Okubera nga tukola chi. Nga tuyonja wantu awo. Nabi sala salama ya gama ati obukiriza. Buli ya bitundu. Nkaga mumwenda. Ekitundu ekisinga obunene kubukiriza. Ekigambo la ilaha illallah. Ate ekisinga obutono kubukiriza n'agamba nti imatatul adha anitwali kujja binakuwaza kuki ku kkubo. Nolwekyo kitundu kya bukkiriza buli musiraamu yenna gy'oli wenyigire mu nsonga eyo tubeerenga tuyonja okujja ebinakuwaza ku kkubo kikulu nnyo mu bulamu buno obw'ensi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف ازوك وجتنا كده باكا جيت فوندي كده بروجرام هنا سنكال ان شاء الله تعالى تكون ميرا بيرا بانكو ميري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مبيره بلونجي ويرابا
2: tugira ku nsonga za dini zoka tuzikubakanyako ebirowoozo tukuwabula ssaako n'okukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku ddiini yo
7: tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna abeere wa kitiibwa bawamwasi
8: ng'okozesa omukisa ogwa bino
7: si ku nsonga yonna la tasubanna bannange okuvuma si kya buntu ate si kya musiraamu omubaka yatugaanira ddala
8: okuvuma
7: muntu tavuma tavuma wachitibwa
8: tavuma wa wansi
7: tavuma wa wansi
8: tavuma wa
7: solo solo tavuma mtu
8: wadde chinyonyi kati gwe bovuma ania kuulu
2: program mimbali special buliro mukaga sawemu paka service okumacha Iriza makago, kuluba fumbo bulu unje, hirubu ya gaza.
7: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Ngo kuda yomba la kunu irida. Allah, ugele kumusanga. Nga imbo ima. Tamila serebu nge ya kwa nago kumpi. Mauna. Nariyo kakukuzo vawa. Zine sawo yigi doze vdewa. Kifula waluwa basaja nga, umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi, panu wada yudi. Waluwa basaja nga basula mumotoka. Tumalaba hukuna zimboto kau binalizo vimboto muri mwe pali muri mwadawe ya mwuzoro gaya surawa sharire lmaro chana mubi
2: sakono kukuwe nsumi sese nja ulo mudini kunsonga zobu fumbo bizibu chibiyo itamu
9: ayibambe seka kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana
2: Nakura Sunday, ukuva kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago isirama marunje. Mwesete, tukwanjuri la Broadway High School, Kawempe, esumeri la video kubanguri la mwanda wo, kumusinjo mnyuevo, mubia njigiriza, mudeni, oku kusene biensi.
10: Esumeri la secondary, elio mulembe, elituwa naba wala naba lenzi, lalidi na bulichimuomo yizi, no muzade, chivandye taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, School vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobulu unji, ngano kuchituka ko, changu nyo, tuina yunebu center number zombie, olevo ne elevo, elanga performance ya fe, yesinga.
2: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, sumenu ya chisiramu, nyinga na habi nsikirizendara, bani nizibwa.
10: Kutumbule bitone, abala natuwa waleka, tulikawempe kutano, elanga, owetela kubenzi na petrol station.
2: Okumanye bisinga wo, kupaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano munya, kumina mukaga, neno Noti satu muenda bidi, noti noti, kumina musamvu, nsamvu munya, Broadway High School, ama gizibu gaga.
11: Dennis, mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
12: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka, nasala woku fayo kuchendi, nechenjagalo ukubaje bulija, na mali lila kukwezi sange bisinga ya mubulichimu. Nkwezi sa White Star Magic, ukukumengo izanginga zite magano kamala, na ukuunyo burunji. Kino kinyambi okubeera waggulu mu byonna.
11: Wow, kyamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
12: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
13: Okole debanga dene na yobu gaga buganye. YPA, wetulio kuyambo kutu kilize chiroto cho, awatali kutuya na. Wegate ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Okula magoba bulimuaka. Project ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigilize vya mebi gaga wazevi dimbulimi noburu unzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisange makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvule, okumpi na maftaga Prompet. E Masaka, kukampala Road, kumaftaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
14: Omanishe wetaga.
15: Ona!

banga bwakendeera okusinziira nti bajjanga boogerezeganya nabo nga boogera era ono yagambye tukyagendera ddala maaso n'okwogerezeganya nabo nga ministry ey'obulimi obuvubi okulaba nga abavubi beeyagalira mulimu gwabwe ge bakola tumanye nti ono avunaanyizibwa kola kino ekitamukkiriza kola kino akyesonyiwe wabula akole ekiyina okukolebwa so bano babadde mu kakiiko aka palamenti akavunaanyizibwa ku by'obulimi n'ababaka babeegasseko ne bagamba bagenda kuwagira ekiteeso kino gavumenti okulaba nga balwanisa envuba embi bagiwagirira ddala era baagala bayambeko n'amakolero gano agaali gadobunkanyizibwa gaddemu gakole omulimu gwako okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano omukukyala Ameria Kyambadde ng'ono yadda mu bigere by'omubaka Hildaman Dr. Hildaman gwe mumanyi nga Dr. Hildaman naye nga mukulu Honorable Irali Kiyaga mukyala ono yamuddira mu bigere era nga ye ssentebe w'akakiiko kano yateeseza ategeezezza nti baagala wabeerewo enkola ennuŋŋamu obulungi ng'ekyamazima nga gavumenti webeegireese tekoma ku bavubi bokka wabula n'abantu abawangalira ku nnyanja nga tebakosa so weebityo webiri tugendere ddala bukolokolo ku nsonga y'akakiiko aka palamenti akavunaanyizibwa ku kulondoola emirimu mu bitongole ebya gavumenti akakosase onako olwaleero tulabye nga omubaka muwadanku nnyingi mbadde simulaba nga kunganiize bw'atyo naye leero abawitness babadde alina osisinkana bamugye mu mbeera yakedde ng'olunaku alutambuza bulungi era yakubiriza bulungi akakiiko n'asisinkana abana abavunaanyizibwa ku yinsuwa aba Uganda Insurance Authority ne boogera ensonga ez'enjawulo naye zigenze okwera ssaawa mukaaga abadde asuubira sibuga yabadde asuubira ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku makolero amatonotono okusobola okukula ki microfinance support center bano tebalabiseeko kyokka ate nga si gwe mulundi ogusoose okubanga abantu bano tebakola ki nga bayitibwa tebajja guno gubadde mulundi gwakubiri nga bayitibwa mu kakiiko kano era ne batakola ki ne batajja naye nno nga alipoota ki gye bagenda okutunuulira bano kiraga okusinziira ku alipoota eyasibalizwa ebitabo bya gavumenti eya 2023, 2024 ne 2025 jukira bitongole byonna kati saawe n'ebitunuulirwa ebisinga batunuulira ripoota eyasabalizwa ebitabo bya gavumenti eya 2024, 2025 naye bano okuviira ddala kwa 2023 paka kati ku 2025 tebalabikangako mu bukiiko bwe babanga bayitiddwa kati nno onako olwaleero ssentebe w'akakiiko kano aka palamenti nga bwe nkugambye muwadanku nnyingi ng'ali wamu n'ababaka be ku kakiiko kano bavudde mu mbeera ne baweemukira abakulu bano okuva mu kitongole kino kye mbagambye ekya microfinance support center bwe babataddeko ekibaluwa kye bakuntumye ekya poliisi era olunaku olwokutaano ssaawa 8 tubalinda balaba wali tubalinda balaba mu kakiiko webangaana okujja nze naawe bano nno nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe nga bwe nkugambye babadde babasuubira olunaku olwaleero okujja oluvannyuma lw'okubanga baawawandiikira ebbaluwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno gwennyini omwaka guno nga bayitibwa okujja mu kakiiko kano ekitaasoboka wabula bano kye baabaanukula baabawandiikirira ebbaluwa ng'ennaku z'omwezi 20 nga bagamba nti nga bo tebasobola kujja mu kakiiko ako bagambye mbo tebasobola kujja mu kakiiko ako olw'ensonga zaabwe ziri mu woofiisi evunaanyizibwa ku nsonga ezo naye nga jjukira bano woofiisi gye boogera ku woofiisi eyali eyawa sipiika wa paalamenti omukyala Anita Intermongo era nga bano si gwe mulundi ogusoose nga bano tebajja mu kakiiko kano era kino jjukira n'omulundi eyali kati akulira oludda lwa gavumenti mu paalamenti omukulu Joel Ssenyonyi by then bwe yali nga ye ssentebe w'akakiiko kano kakosase abakulu bano yabayitako mu kakiiko naye tebajja
bali bagenda kujja wabula ekiwandiko kyebaweereza mukulu Joel Ssenyonyi nga bamugamba ensonga zaabwe speaker parliament by then parliament ekumi n'emu agenda zikwasaganya era speaker n'abawandiikira nga agamba nti ensonga ezo azeesonyiwe nga ye ofiisi ye eya speaker.

0: omusajja ono abuuza ndi singa omusajja nga afudde naye nga n'asigala ng'akyakubye saluuti akolebwa atya nakubanga agamba nti eno kyabaddeyo ewaffe nene babeera mu kubuzibu buli omu aleeta amagezi ge shariya ekyekigambako ki
1: omuntu wabanga abadde mu mbeera eyo munnaffe gyabuulizaamu ekibuuzo tewali kyanjawulo kikolwa wabula tumuteekateeka ne tumunaaza ntumukolako emikolo gyonna egy'obunaazibwa kati bwe kiba mu kumwambaza wali era tumwambaza nga bwe twambaza abafu abasigaddewo kyetutakkirizibwa kugamba nti oba tufune ekinyoola abakiraba
0: tumukakkanye
1: oba ekintu kyonna ekyagala okwefaananyiza bwe kityo tetukikola tumuleka mu mbeera ye
0: so si yakumunyigiriza kubanga ndowooza waliwo ko ebintu edda bye twabiwuliranga abantu nga baga nti byabangawo naye ng'oluusi abantu baabanga bye boogedde omuntu naaga nti nze ne bwe ndiba nfudde ndikola kino na kino ndikola kino na kino naddaba naabaagalana okukakana nga kibadde ekyo era nakiwulirako nti omuntu yajja n'atuuka n'obeera n'omuntu ngomufu mukyala najja n'abeera naye
1: alinakkakkana
0: nakiwulirako bakyogera naye saakirabako bwe ndi babula omuntu yakyogerako asimanyi butuufu bwakyo manyi abantu baagala nnyo okweraguzalaguza ku bantu awo nga omuntu afudde waliwo obuzibu bungi
1: ekyo kituufu omuntu nga afudde wabaawo ebintu bingi nnyo ebikolwa mu mbeera y'okweraguza mu mbeera yaki era kyobalaba nti kiba kyabuvunaanyizibwa nnyo omuntu ono waba afudde abantu abandi badde bamuliraana mu kaseera ako bandibadde nga abantu balimu eddiini kubanga ebiseera ebisinga abashiriku beeyambisa nnyo abantu abo babafudde oli ajja n'amukulako enjala oli n'amusalako enjala oli n'amusalako enviiri olina bingi hatta nawulira n'akagoye kano akasiba oluba okira waliwo ababa bakaagala kati mu mbeera eyo wateekeddwa okubawo abantu abeesimbu nga bebaliraanye omuntu oyo era nsanyukira nnyo abantu abana omuntu waabwe afudde ne bamuleka mu kisenge ne batamusa mu ddiiro
0: iba ne lwaki bamutebadde mani nti kyamubusiraamu okumugja mu mugolodde ne muteeka wali olutimbe nga bwe tutera okukola
1: omuntu alina okusigalira ddala eyo bw'aba nga abadde mu kisenge asigala eyo bamutereeze wano mu ddiiro nkola ya kinnansi okumuleeta wano buli omu ajje mbw amukubeko eriiso
0: evanyuma
1: naye ngaomuntu alina okusigala nga akuumiddwa n'ekitiibwa kye si wakussa wano mu ddiiro kati abamuleseeyo eri mu kisenge be basinga obulungi
0: nebaba nga bagazi nebakumunaaza kumuzinga baleeta bulesijesi
1: mumufulumyayo ng'agenda kunaaba
0: bwabanga siwagazi
1: tumugjayo ntumutwala netugenda tumunaaza ekyo kyekirina okukolebwa naye okumugjayo okumussaawo bana abatuula wano ku lutimbe wanowanowa
0: balina ebizibu bingiaba
1: n'ebigendererwa
0: bingi
1: baba n'ebigendererwa kati tulina okuba beegendereza ennyo
0: wano waliwo ensomesa yonna omukyala amaze okufiirwa bbaawe waliwo embeera yonna yonna omusaba gyomukati bwaba amaze okufa omukyala kola ABCD kino kubanga n'abakyala awo beeragulizaawo nnyo tumwami bwagenda te muzimu guyinza okudda kufuna kanda we yake n'akepaadinga n'akamba kigamba
1: eyo yenna shirikiyati akolebwa ngaomuntu yakafa abaami balina ebibakola ng'afiiriddwa omukyala n'omukyala
0: alina
1: byakola singa abaafiiriddwa bba naye ngaebiseera ebisinga ziba ndowooza z'abana abazze okukola ki okumukubagiza okubaawo kumubeerera mu mbeera eyo bajja n'ebirowoozo bingi nnyo allah batakunywezezza ofundikira naawe ogudde mu shiriki so nga omuntu ono yandibadde bamuwa kumugumya kukola ki bwe bityo

kuva ku nsonga z'eggwanga Ssemazonga okutuukira ddala ku muzannyo ogw'omulufu namitiko enkubafu dembe oba wakati berekete omusimu ogw'ebbumba ng'oli wekka mu kibinja oba mwenda ng'omuntu eggwanga nga weebasa obulizaako obaliwotina bukofu ku bigenda mu musimu eggwanga amaaso gaffeti yeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era tirinza nsonga yonna ebeekubbe omu ggwanga kikumusa okutumiza emwenda

0: Latham. Kuwokusaba kwa banje. Sako nukumyeze nkulagana ya fe. Kuwena, ayagala ukubika. Ubu ukulanga. Uinopo baka wenu wenjaulo. Buyagala kutusa kiri ya mantubo. Katichewede, jango tutikizeko. Ubu baka wabu sumwe. Mubirangu pia fibi njaulo. Sao kumine mwezo kumacha. Ukukosana kusawa satu chutumbezo kumacha. Urufa nyumaru wa maulire. Atulu tupiku mnyewo. Kusawa musambu za njini. Inzama ya kechimi sana. Uwamana kusawa satu izechiro. Urufa nyumaru wa maulire. Langa na fe. Katukumewendo ilisali duako. Mubirangu pia fe. Ukukuereza, mumpereza, isingre do kwanga ya mugondo. Chude.
1: Tukwaniriza, program, manyo usiram.
2: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillahi al-karim, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hulul uqdata min lisan yafqahu qawli. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم سهل لنا فيما نريد ونجنا مما نخاف فضلك لطيف إنك على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتنا مرودة مجفقة الله سبحانه وتعالى تمي بس الله فملنجي أتدني ما بس ود بون جزا نتبيرا مبادوي أبس ود كبيران بقول عبادة زبس وسيزا tusasira mwenna mwenna abakyali eyo nga mukyabanjibwa magaribi ekyayinza okuba tennayimirirawo naye nga magaribi okyayina ebbanja lyayo walibadde werwana ku mago notereza kuba bwofiira awo eyo kibuuzo kinene kyolina okuddamu ate nga ansa togirina netwebaza tubalizaako Allah mwenna Allah yawa obusobozi okubeeranga eswala ogiwa obudde bwayo ate ogikulembeza mu nsonga zonna tutanyo kibagamba wano nti okusaala si kitone nti omusajja oyo bwawa wandiika mu hobbize nti musajja musaazi naye Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba busabi nakitugondeza tuli mu holiday abazadde abalungi abali eyo tufuba okulaba nga tulwana ku baana baffe okulaba nga eswala emirya mu maka twana nnyo olabe nga ozisaala n'abaana bo bazisadde eitha nga woli ewaka oba nga ogenze ku muzikiti lekango leseo oda banange misali boso bogena nabo wali badoke serengeta nabo ku muzikiti oboyamuka nabo ku muzikiti choli sawa zino ebigere byolimu bibagenda okuli nyamulu nakolo encha okusinga obato wali leseka Hamza Kayira ko Sumayanga basajja bakulu ndi wetajja kwaso okujja ku ngamaze ko kulani
3: nabachara bakulu
2: nabachara bakulu tajja kufumbirwa okujja nga kulani yajimaze ko nagenda kusumira nafuka ekizibu ekyamaanyi mukazi watu waina okukwata kulani naye waalima wenyini nyini waafuuka njezi njereere enkumbi tekyasobola genda mutaka n'ebisigadde naye nga tukyalina omukisa mu holiday abazadde twalibadde tulwana nnyo okulaba nga abaana baffe bafuna ekyebbeeyi tubalina sawa zino ne programu zinga zino zolaba kubeeza paati zisitaza bwabanga mufe kyokudda wali ku gemu n'ebisigadde oteka ko radio naye nabeera ng'awulira naye nabaako byasobola okusoma n'okumanya n'okutegeera ave mu lisiti y'okubeera nga naye mugoberezi nga ggwe abazadde abamu tuli wano naye nga buli kyokola ekyeddiini ogoberera tolinaako kyoyinza kutuulawo n'okyerambikira ng'omuntu buli kimu kyonna kibakoze nawe kyogenderako nekikutuusa ku mbeera n'okubeera nga ebimu ebitakkirizibwa ogamba abo tebasinga muwali mugundi yatusomesa oba gye twakulira oba wuwa oba ebisigadde nolwekyo tulwane ku baana baffe kale bo batuuke ku ddaala erisobola okubeera nga lyetegeerera lyemalirira ate nga basobola n'okusalawo ebyenjawulo lunaku tubeera mu lwakubiri tuba lwa hadithi era tubone mukadde waffe Sheikh Hamza Badru Kayira we yali yatudde dda wano lwakuba engeri gye mulaba musimanyi oba akooye abadde ava ku mawulidi kubanga ebaddeyo emisana
3: subhanallah
2: kulikayo ku mawulidi
3: abaita laana
2: kulikanjo tambulidde onako olwaleero twamaliriza mukundi ogwayita
3: seba amawuledi amawuledi sigategedde nako nze simanyi oba gabaddeyo naye okusinziira ku bitabo byetusoma balaga nti mwezi guno gwa Rabiul Awwal kunako olw'emmandi nabulu yazaalibwa naye ennaku z'omwezi bazaawukanamu naam wogenda mu Sira Ibn Hisham abimu kubitawo bya Sira bitujjamu obujulizi Ibn Ishaq ogenda okulaba nga date ze baleta zanjawulo
2: nga ziri maso ni maradi ya fe ya wa Uganda wa ziri mabiga
3: naam ezimu ziraga nga 12 17 ogenda okulaba nga tewali date eri mutafaqun alayhi kiregeza abakunganye onaku lwa lero ya shahaduna zur abajulire ekyobulimba kubanga tewali bujulizi bukutula nti nabbi yazaalibwa leero nengate begatta nti nabbi yafa enoku z'omwezi nga 12 Rabiul Awwal na
2: edeti esinze okumanyika eyokufa
3: naye teyokuzaalibwa kwe kubanga okubala kwali tekunakutuuka
2: kuna kokutegeranti
3: kunga bibi baruchi nga sana nayate otunya tarikh alhijri okutandika okubala embala y'obusilamu batandika okujibala kuvanga nabi asenguse kiregeze ya tarikh ezibatubulira mwebyo bisera zisinga okubentofu
2: chofola banga musomesa wa Sheikh Najib Kasenge
3: naam
2: byatuka nga mukuzali wakwa nabi yogiranga mwaka
3: naam
2: amul fil
3: نعم
2: ربيع الاول ام الفيل
3: يوم الاثنين
2: ربيع الاول ام الفيل
3: نعم
2: يوجد الديت
3: نعم ونخر وماندي موميز غو ربيع الاول وما كغنجوف نكوزو موميز مكاتي تماني كاتي بسجا بكورو باكوناني ليرو نينغا باكوناني لاكويتشو ماشي بوسا بوسيبو
2: سلام باتيكي يوم مكيشا غو اجتهاد
3: اجتهاد يبقى في احكام
2: ايه
3: تبقى مو التاريخ وشو قد
2: ما انت شوكو اجتهاد
3: يبقى من نمرة
2: يبقى من
3: نمرة
2: تبقى
3: مو بيافايو وشو قد شيخ كاتيسو انكولا يا مولدي انو شيخ يجعل وفنيوما ايشي ونسانتي Nera nawade mpuliza ka video ka Sheikh Sudais Abdurrahman imam wa haram wasambu naba mumanyoyo Sheikh Sudais
2: era pamwagala nyo
3: ngala go bufu wa mauledi
2: era walo ya mchayide ko yega musajja na dance za bulungi
3: naam
2: yeye kiyata ni sio kuogelea ebita mukwata
3: aha ndo sura kani mwali musuro wo kuchalo ya aina ili mwesinge ya Sudais. Sudais in fact wadde abantu ambaga bala abantu imam ne doctor.
2: Doctor.
3: Na musharia. Bona ba imam ba haram ba baivu. Wachegedde kadi twa ina budeiri e Madina.
2: Salah.
3: Nenga qadi. Salah. Nganela wava mukusa zanga gena ramule misango.
2: Allahu
3: akbar. Wachegedde.
2: Sibya government omwana sima buluji mumoyi.
3: Ah anedda basomera dda.
2: Atukwate mu.
3: Ba bandar balila ba maayqiri bonna ba yivu sheikh
2: ne doktor turki
3: naam kare doktor turki siwe madina oy ngasomesa ni mujami ya islamia
2: kati ya turki rasomesa madina
3: jamia naam baga yali asomesa ayo anila ina baizi yasomesa ko kati ori wagamba anti Sudais yakubya mauledi toroza anti Sudais amanyi kulani yoka
2: Bereba gamye
3: nedini ajikorachi
2: yatandi sho kwa genda kupita mukwata ko
3: naam bimukwata ko
2: kulani asagere mu Qur'an
3: nedda sebo bimukwata ko kubanga gambi doctor musharia
2: eh
3: biba bimukwata ko yote mukwata ko naam kati ya amauledi ayimo ko bigabyo Sudais byayogedde yala zenti mukoro muzule basahaba te bagumanyako nabite yagukora ko basabate bagumanyako hatta alqurun almufaddala ebyasabe bayita ebyenkizo ebisatu kati omukoro guno gwajja mu kyasa ngekyo musanfu osegedde naam nera mu dawla yaba fatimiya maliki gwe bayita kabaka gwe bayita muzaffar naam Kale simanyi nene obachane mbotufu nzikola chule bchamu naam nti mauledi kulaula manzane egulo ne yaliyo nachule mauledi mauledi zali nyinji shekhe zali nyinji naye fetu sigala kukaida nabiji yatua man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wa fi riwaya man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa rad omuntu azura muddini ya fechitalim chimodizwa
2: Chimodizwa.
3: Omuntu akole muddini ya fechitali ko njigiriza. Chimodizwa. Ochagede. Kati bana basajja ba mauledi. Chebaliko techiliko njigiriza ya Nabi sallallahu alayhi wasallam. Chobora manga nenkola yago ya njawulo. Oja kusanga aba Supreme Council. Ngabatimbye. Ne bateka ono musabaka. Abana bakonta ne mukao
2: era badde mpaka za Qur'an
3: gostegede oja kusanga omwaka jise bakuteka one bandi
2: bandi na jebyo kusupreme council
3: ne guno bagirese khalas
2: anti irangire kusanyuka
3: kati bandi subhanallah subhanallah subhana rabbi
2: fa basem tusanyuka ko
3: naam tusanyuka naye ensanyuka za fetu maji tusanyukira diwe tusanyuka Newe tuba tusanyuse na biyaganda maazifu. Asegede, maazifu ye musical instruments, kati bandi, nil maazifu. Asegede, kati bavude kurevo ye tali bagenze mu bandi. Noza kati bavula yechi nyanya nyanya.
2: Ye tali tedi kunganya banji nyo.
3: bandi ye kunganya.
2: Itambula ke bandi.
3: Nande mintu ya kopeleza. na nalike Mombasa yu, manyu Mombasa. Zizimu Kenya, zizimu kunse zizimu nyobida haba sufi. Nyinga walewe ku mauledi ye Kenya, sheikh. Wanote wali mauledi jiba kuza.
2: Ye Kenya?
3: Naam.
2: Ye biti, haba kuni rari?
3: Banga rari. Banga waita makubo nga banji.
2: Eh?
3: Wakuba bifuga.
2: Siku gina mukama binu
3: mbibu. Oh, second.
2: Wane Uganda, wadu wati namote genanti ya genzeyo.
3: Mabuni ya ala albatil fahuwa batil. Echizi mbidwa kubuchamu chibachichama. Ashege dene mele tojiria. Ogenze kusara. Gwabudijo ogeno kusara uriye mele.
2: Mtipa vila teba yo. Niwa nusanzi. Anda mtipa ziba anje kubi badde tonya tonya.
3: Balekele mele ya abwe.
2: Enzo kono ni kakati.
3: Balekele.
2: Ojisula.
3: Balekele mele ya abwe sheikh. Bebabi tandi seba yumaridisi.
2: Allah.
3: Ochegent.
2: Allah.
3: Naam, kati.
2: Nisasi de chemani wange mzambiru kuba. Iya gamba bulijia gena kulia yomili.
3: Ante niye nunji te kusari za mutoi. Naam, yo kaida. Khudu hamini. Niye nunji te kusari za. Mutoi. Chegi zante swara ina jesari buwa. Nemele ina weli buwa.
2: Allah.
3: Ochegede sheikh. Kati man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Imam Maliki rahimahullahu ta'ala yaganti man ibtada bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala.
2: La ilaha
3: illa Allah. Yena azura mu busilamu bid'a ngalaba anti nunji. Yandisanide. Abera amazotu rooze santi nabbi yakumpanya obaka. Yadi Allah ya gamba alyawma akmaltu lakum dinakum. Edini ya mwenji kuzechi?
2: Nijuza.
3: Nijuza. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Fihi alfarq bayna alikmal wal itmam. Chino ikmal. Chino itmam. Akmaltu lakum dinakum. Kudini ya gamba akmaltu. Zijuza. Wachegedi. Chiregeza. Ekintu ekijjuddewo okyongera ko kiyiika kikendeera ati atimamtu itimamu nzijuliriza kiregeza ekintu kyebajuliriza kiba kyetaaga ziyada
2: kyetaaga okwongerako
3: kati we yatuuka ku ddiini yakozesa kujjuza we yatuuka ku byengera n'agamba kukola kikujjuliriza okyegedde kati ala garubindizo yambadde ezo oli asobola okujja n'abako kyayongerako n'omulala najja n'abako kyayongerezaako nga olaba emmotoka nti oli agigula
2: ezasookawo ezakibina ezijja nga zigenda zikyukakyuka primo
3: naye nga bakola modification kati egibayita itimamu osegedde kati abantu begendereze Allah wabanga aina ebigambo byatadde mu Qur'an aba bigenderedde olaba nga biringa ebyagala ofaanagana n'ebyawukana akmaltu atimamtu akmaltu lakum dinakum wa atimamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama
2: dina
3: naam kati abantu tujja sigala nga tubasomesa mpola mpola abamanyi sunna mbewala ebintu by'okuzula mu ddiini ekyokubiri be ensonga abamu gye beekwasa nti nabbi yasiribwanga olunaku lw'emmandi ne bamubuuza n'agamba nti olunaku lwe yazaalibwanga ekyewuunyisa mauledi wetuuka tebasiiba singa baali bagoberezi bannabbi bandisiibya buki
2: busiibi
3: naye tebasiiba ate bafumba muceere
2: nti ziku lunaku atayirwa mmande yalwakubi
3: nandi singe bade ibada tu maksuda lwandi badulaku nawe rujide atulusiba nga olaba arafa abarafa zerwa mande obeze ekikulu nabbi yazalibwa
2: yazalibwa
3: ko oshegedde kyekyandi bade kigendero nayo mfujo okusiba ate olaba nti amuzamu kyere kati aina lakum mina sunna
2: kwa kati sabantu babajja ne bali yakumbire
3: nedda sheikh singe dini yali wetyo buli omu kwagazisa buli omu yanditaddemu kyayagala okitegedde kati tuyimirira nabbi we yakoma ne basahaba kubanga fe Ibn Masud yendoza yogera ekigambo ekyo yagamba nti kun muttabian wala takun mubtadia beera omugoberezi tobeera
2: mwongezi wamu ekyo
3: muzuuzi
2: muzuuzi
3: okitegedde fakad kufitum abasooka baba malira okyegedde basahaba batukola ki
2: batumalira
3: okyegedde
2: soka tulwane
3: ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu lyawmu dina etali ddiini mu biseera ebyo emyaka lukumi mu bina sawa zino tesobola kubeera ddiini
2: nkikiramu sekade
3: na
2: Allah mtukumbire
3: nayo no.
2: Yagamba nti bannange nzenyinawe neewunya abantu nti ebituufu bitumanyi ddala tibirikabuzabuza bikyatulemye kyukatunolooza
3: nanti kyayo kyenyini nyini kubanga oli weebuuze nti wemba sikuziza mazaali wa gannabbi nfuna omusango ansiedi ntofuna muki
2: musango
3: lwaki olemera ku kintu webaseka kyebagamba nti ekintu ekyo kirina obuzibu
2: ofaji abantu bangi basira mukidde mikole ejo bantu yambiye kubajjanga betaavu nago kumugaggawo obulamu nebuchuka
3: nandi raba shekhe kiri kyegambye nti eniye nungi tekusaliza mutoyi simanya kaide yo togitegedde nobo gitegedde toyinza kuddamu kubuuza kintu kiri omulayini efaanana bwetyo okitegedde kajoya nabbi okusiramula abantu abasiramulyanga ku mauledi Gwa siramukira ku maulidi.
2: Atugamba lude bali bwa ntalo katwaina buddukuni. Lude bwa mikolo duka.
3: Na tebaina lude wa mikolo ba wasanga batya au limu wala ubishati. Kuraya kabaga wadosa zembuzi bakuranga no ubaga. kati gogandi buli kasea babiranga muntalo kati ebibyo nabyo na sheikh hujjatuhum dahida hujurizi wae bonna bonna bujurizi jebali achege dalilu na alihim tusobwe bwese mbisa okubanti ate tuba
2: tubadiza
3: ne bubanga bubakolako almuhim nti abantu baffe bakimanye nti eddiini ya mauledi siddiini oba basomerako Kulani oba abantu basiramukirako oba abantu basisinkana ebyo tebifuura mukolo kuba muki
2: gwaddiini
3: oba ne kulumbe abantu basisinkana kulumbe abantu balya kulumbe abantu bamanyagana abaffe omukolo gw'olumbe mutuufu kati so kyekyo
2: Na ekoradio mtu wabrijo wabulanza kulisizayo nkwe kulisizayo alhamdulillah
3: are mbade na kulisayo gwe kubanga oddo mburi yabadde kusupuri mukanzo
2: era
3: tuzo badde yo
2: era mbade manyinti tunda byenze kunda byenze kula byenze
3: na
2: na yala alhamdulillah tubaza Allah subhanahu wa ta'ala nti abavudde yo kiwedde
3: na
2: bakomyo mufika tulije kimu
3: Na yete tuliche chimu
2: Atwe,
3: Wakumiu na mazambi kwa kuzula
2: Madema nyinti
3: Ochagende
2: Omutwabi mudizi tafuna ampera tafuna msangu
3: Nene dafuna msangu kwa kuzula Ochagende Afuna msangu kwa kuzula
2: Omutu wakina mauledi afuna msangu
3: Naam Omutu wakula bidi ayo nasi mauledi yoka
2: Atiba ngina mawlidi, ngagina maso, nizi ngali subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala kuwa.
3: Enihe nungi tekusali za mutoi. Nina kuwadi kaida. Singa wajitegede, singa tuambuza vidana. Ochegede.
2: Allahu akbar. Pala efe, mchikumisam, frazimenda, ekura liyo mtu wabli joka. Veku mawlidi kastaga wede, sijaga na mnengre, wadu watu gamenti, abamba gamba kumina msam. Mdaso kule, eminundi yevidi, awoli yao nateva.
3: Nanti au na wono bofachi kubanga nchenka kasanti sefa basingo kwagara
2: ntebo nako rutufu
3: sefa basingo kwagara nabbi okusinga basahaba
2: nyumute mwagata
3: musa wallahi kana habbu ilaina ana sagama bamuza kaifa kana hubbukum li rasuli la nabbi mwagara mutya naganti wallahi innahu kana habbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina Wallahi twali tumwagala n'okusinga bwe twagala emmaali zaffe n'okusinga bwe twagala abaana baffe n'okusinga bwe twagala bazadde baffe Oshegedde wa min alma'i albarida ala adh-dhama n'okusinga bwe twagala amazza aganyogoga ku muntu ng'ennyonte emuluma kati baba bamwagala sheikh n'enjagala entuufu ittiba'u sunnatihi kugoberera sunna ze nakuzirwanirira
2: kola
3: naam naiba wangala kasir ali ibn abi talib ya wangala sheikh wasagid horaba anti ya khalife ya semba yo cheza ya wangala ekisero rubayima rokufa kwa nabbi
2: sallallahu
3: alaihi wasallam emya kangana rubayima rokufa kwa nabbi naye yakolaho ku mauledi
2: yakola
3: nenga yayogereke kigambo kana habu ilaina min amwalina tebayi na muchere Oli ayinzo kogere ekyo tebayi nache. Tebayi na muchere.
2: Arwe ya gamba linti usajja nabbi amalanga olusinga tataide na kulya. Kati ya ayiti ati abantu tati bajje ku maulidi.
3: Ekyo kigamba ate kibinno. Kyayogera istihza'an bin nabi. Kumuyisaamu maaso. Kubanga nabbi ekyo yakikolanga ta'affufan wa zuhda. Kubanga yali mukulembeze ng'asobola okulya kyayagala mu mali y'obusiraamu naye olwensa nokuba nti yali musajja nga tya Allah.
2: Bine ekiraga nti nabbi yali mwavu ku ddaala eryo. Nti oba muzika yeegulirawo.
3: Naam, ekyo kyo kyokka kyokka. Yalabibwako ng'asaddaka engamiya kikumi n'azuwa abantu bataano. Naam.
2: Engamiya kikumi?
3: Aqra ibn Habis. Yabuwa engamiya kikumi. Nera we yaddayo mu bantu yagaa nti ayi qawm aslimu fa inna muhammadan yu'ti ataa man la yakhafu alfaqra. Mwabali wano musira muke omusajja Muhammad agaba olugaba lw'omuntu atatya bwavu. Teyali mwavu sheikh.
2: La ilaha illallah. Engamiya kikumi.
3: Naam, adesso yekayeka. Abasajja batano. ngaba wa chikumi chikumi. Once again, it was hard to
2: add. Salama salam.
3: Ayari Mugaga, Sheikh. Nemeri ya jina. Wakubanti, watunuriye nkura ya Saudi Arabia, Dungu. Yato mchere gukura monseri muamazi. Nero mchere wakutute butuazi. Nga ura wane wane Uganda wagule tabulesi. Nama toke, wane Uganda waga wagale tabulesi. Sicha akuri ya chava na Uganda.
2: Amatoke?
3: Amatoke, waga wagale tabulesi. Abasajja bakuru bagamba meri yaletebwa buletebwa
2: katwali yangashi rumonde
3: munera wali ku miwogo rumonde
2: ninge duwe bidawonga wali mwogo
3: ati bere chali duwa banzo wonzi kemiko waga Allahumma la
2: cheka ira kan kujeye yo sija kushobora naye betubaza abatuweza bafaru cheka ira kwa umulira
3: naam sheikh
2: tunulide tulima hadith 40 na nawe.
3: Naam.
2: Tunulia kwa hadithi yoko bili.
3: Naam.
2: Endo za tatu genzika al-iman.
3: Naam, arkanu al-iman.
2: Arkanu al-iman.
3: Akhbirni ani al-iman.
2: Akhbirni al-iman.
3: Naam.
2: Doza wetuari yao na hila. Hude bunotu. Utokufuna tuku kamula. Atuwe yoko.
3: Urachi mungamula.
2: Kachi kwa inzo kuhuli ya kubazadi.
3: Naam.
2: Kwa waka disawa zino. Waliyo abasho kwa abano kumula mu mirembe.
3: Naam.
2: Walo na waumulide kufosi.
3: Naam.
2: Era kati amasubiro gonna. Kizibu nyo kusanga kwa mwana kujja kunga mulekwa bambusulira. Tivula banti kuhuda itukalira. Waliwa abamu abajja mtu kasita agira amusadde nafa tata. Kwa sara wanti mutwale wasi mutwala.
3: Nafe tuile yo kusuma yeya. Abaliyo. Omuzadde twamugambye tu abana bawumula. Yagambye seka neema mufa mutya.
2: Sija mulona.
3: Bagenda sigala wao. Nanti ali bweru.
2: Allahu
3: akbar. Kati anonyi alabanga bagenda abafulume wabweru. Bagenda kuono ni kati listi babere kusomera. Kati mombere fana na bwetyo.
2: Eh kubera jagasanga niko isani je bari bawira.
3: Munyambe bashe munyambe.
2: Yanadela bari ebweru.
3: Oliyo mukazi ayogera abarata nokubarata. Seka no saga. Abange te bagenda bafaye.
2: Mumu manyu mnabateka.
3: Mumu manyu. Alay. Alhamdulillah na ye. Jebali fechirunji mbele tubela na yotu wane stowa kumbi. Tubela na kilo ngaru kumi.
2: Ajiga ya kule vintu
3: evi. Naam.
2: Allah kwa isi zako.
3: Stowa ya sumai ya te kalira sheikh. Chofura anga chizibo kujia kusumai ya gauz. Nosanga mwano mkofu. Waduo na umuzadi mwana wamu tuwa mutafizu. Mama we ya janga atunenya mwana kugeja.
2: Wata hafiza gizi?
3: Nga matama gai itiride.
2: Nye wai, nye wai, nawa sumesa, nawa sumesa.
3: Adoza mkulimba
2: sefa. Nawa sumesa vayo.
3: He?
2: Narabi yoku mganda wangeja gwe.
3: Kwa wakati wali omwana chare ise chibamutira, ni wajane bafu.
2: He?
3: Ni wajane bafu.
2: Mene jari.
3: Jibatekamu. Echegine. Nandi kati ngeri jeri.
2: Sao ngeri jeba kwa atiraka.
3: Engeri jeri jesomeo li yaba walabo, katemu wa muku suara. Ntiana atiwa abalenzi kati walu abalete ubaketi
2: tabaina kampasifika
3: waleta abalete bafu abunno babanga basatu ba tele mu bafu yao
2: e bafu ene yizingo
3: yi naam bo ane bafu yao kati wali gojjo kujja yoko
2: yakujja
3: abana fe barabika bulungi direct mera ajigura sheikh
2: umanyi
3: ate baba aba primary Allah
2: ate fa binga bitugaba kati ugata ko necho
3: sasa ni mwangi naam alhamdulillah
2: inshallah ni kati shembuze kati sawa zino nizo kuba kati mumako mulamba ye holiday sose okubiranga 99% abana bonabale makaga
3: nanti nera neteka lya ligamba abana babere waka
2: eh kati shembuza abana bonabiranga bali waka mundachike satu kachi ko inzo tusibira ya fa bazadde abayini waka
3: naam akisokera dala abazadde tube bazokuwerera abana kubanga Uganda nga wogira bana ekonomi yayo omuzadde akubekira ka abana basome
2: kitofu
3: nera echo cho yo credit abazadde bajina sheikh nti yerekereza okulya kyayagala yerekereza okusura wayagala hagala omwana wasambe kuki
2: kumpira
3: kugauni lwakuba nti nera omwana osolo mu investinga mu bukadde bitano wa Maya University nama yiza cameraman kati we buzubo kabo kanti emirimu jicha asumbu wa muku bantu mbele yu nenga ipaba zade wako rogu hawe amwele ya namutu sema kelele mbele yu kwele keleza kati soba mama batata tubebaza adebe ni single kwebaza iba single mother ama yu mama angeli single mother kati wa single mother shekhe babo na abo na wachegedi
2: mzeyo ya fanga chari mtu
3: naam Pasingo maza, nila wana kati feria wana jana kuburi na. Ocheke de. Walu ni yangama, nise karoshito vila tata wangi. Ocheke de. Kati pasingo maza babo na abona shekhe na ye. Bamba iza batunzo uji, ni watu nda kasori, ni wawelela. Habaza de chotuche bebaza, saba Allah bongiro buso wazi. Musigarenga mura bilida abana abo, babileba mugaso.
2: Allah.
3: Naam. Wasuya yangeli abazadde baffe ekisookera ddala nti babere kyakulabirako ekirungi eri abaana baleme kufuka nsonga Allah kwayisiza abaana okwonooneka kubanga tulina abazadde nga sawa zino ateekamu firimu ajjamu ena ddamu azaamu ena ajjamu eno
2: nga mama ina sayidi jawagira
3: ng'ofudde ku ebyo baleeta balinamu kitivi ekinene kukaraibulari wali batumachana chikure cha senior 60 chileta film wachitakende kari hati wali ya baranga uba muziki baina home theater nilanga makaga manyiki duago gawo ganye chukumira chona mumbira ya kadongo kamu nenyimbe ndana kati abazadde babere kuduwatun hasana babere chokura vila kechirunji eri abana
2: bategeza nti okujja kwa abana nabe nanga bakusanze oli mulabi wa film
3: chikendeze
2: umulamu
3: kubanga rwachi nti oluse mizeji no tugumanga tulabi abajikola chibanga shekhe mwonge no bango ino bukende tubogeranga maso go muntu
2: chikolimo
3: kwa kadinze nyinzo bandi mulongo fu maso go
2: chitofu
3: newe kugamba nti sisara chiro ne kareje yandisa de choto jikola tojifuna urabane seka kaira tasara chiro sekede kati omuntu taragabu bukendevwe maso gabarana kati nga gwo muzadde Allah yakugereza onywa kasigara tokanywera maso gabana genda mutoyi kanywera eyo
2: atenga zembe zalira
3: na wadi nande baga kono weka osegede na kati guno muze guli kugwe ne abana ebana akuraba bagenda gu adoptinga naam babazadde abanywa omwenge ba mama abawemura fetu ine bivumo ngati twabiga kuba mama bafu zikira mama afi yakwambo anga tugamba arabe nkodo mali eno
2: ninga tojira banganda ko
3: sima ina chigamo nkodo mali ne oraba alisimu ala almusamma makuru gacho
2: uyanga
3: gafana chi
2: bakama bolwa bakasunga takategerekeka
3: bolwa yo nkodo mali Wajege dekati. Echo chinzo banga si chibi tekikola makuru mabine ate waliyo muzadde awemulira ddala ekigambo. Ekigambo ekinene kati.
2: Kati abana nebaseka.
3: Aha, kati abana nebachitwala. Towemula wemula.
2: Ate wazadde okwambala maso gabana.
3: Na ate echo chikuru nnyo na ddala abayina abana abakuru. Kati go oyina abana senior 4 senior 6 tata lwacho jira mu kishort. Ne chivesti no tura modiro. abana baba wala goza bakutunulira batya kubanga sawezi watu semyake ya uro bwelele bo musajja baba no bamama abamba robu obulega nateka ko kishoti nani ko nigina
2: kwaleta majenu na eta juice
3: na chene chirenzi chiwa chimura bantu ina nyashia wanani na kuzinobaya ye sheikh tuba

0: Paint. What do you want me to?
1: Global Paint, a reliable product.
2: Wako gwede, wama lirizo kuseleke visilo vya shukuran bebiziho. Echife chilabili rabana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigendelewa. Tudukolo kuchiu sobulamu. Uwegate kuanyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Uansu wa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebiziho. Okuduka, kwangine kuzomweza abiri. Umwezi ogomenda, umuaka biri abiri mumukaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwalo esatu joka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwa lina lisiti ya KFC.
3: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
2: Anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko luo shukuran babies wa administration block.
4: Chue de, ite chikakasibwa. Kupuwa mukaga ngini kuzomu zikumi Oktoba, wamane sani ngini kuzomu zikumi na rumu. Fungi za kukule, Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka uwo, kakura kula nyati. Liku singa nina mabega. Kumulondi guno, tukenda mumazo. Mujitu some, mujitu ige, kusaka magezi. Mujitu ige nunde yuko ke yomu nembe, ikikiriza. Ukurundi mbuse zorulio, wamane ente. Jangune chotunda, tusensara katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwa. Sakono kugeta kwa mutindo. Kuliwa kubira kukalemu house. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wabilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu some sabanje. Abu kukumu business. Ibi nyingi zana katare. Abu uliwa magizi. Ama company gana chigikore deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi nkwibida rabinje. Nkugambi chuede. Fungi za tukulini Pearl of Africa Radio. Tu ingili na mituwa lebili joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awa kitwa. Ship with us, but not you come to the Mario of China. TV One, Woman Mehmet Events.
5: Uriwakatimo program. Manyo was Siram.
6: Nam Simla Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Uchala Kupal FM, Kumisam Kazimenda. Ekura hiriyo mtuwa vrijo. Lina mkada fe, Sheikh Hamza Badr Kaira. Nakuru vera lwa kubidi. Program ya fe manyo usiramu tuiga tumanya tutegera teka mukola ebisudde okubira nga tuiga na dala ebikwatagana bidamu yomba ka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atume bazeseka mukanyumira kasose akokubira nga asubudde tuulira no tugamba biki bitino okubira nga tukola tumaliriza nga tuli kubazadde baina kweyisa batya Sheikh Madden samanga tunako kugenda mahadithi ya fere kaka sasa tuli mahadithi kwa hadithi kwa hadithi kwa kutendeka kwa Mwenyezi Allah sallallahu alaihi wasallam
7: na
6: madde saba ni abana bano wakati wali abana bakula bila kula nyo sawa zino
7: na
6: ngaba ulita bulunji wali ana bazadde amba bende ovunanyizwa bwateka ko ko radio wati mama jemu ulire wa mujetu some ke wali abazadde ngabo baba na bano bo tatuna chitunza kuba bulira kala bazadde bana bali recording ali babugamba
7: na ekisookera ddala abaana ate bwe twandisinze okubuulirira
6: okusinga abazadde
7: naam okusinga abazadde kubanga aba abazadde bantu bakulu already naye ate abaana bakyetaaga guidance ey'amaanyi okusinga ebisinga balaba biki balabirabe naam kati wasiya yange eri abaana naddala mu holiday wano ekisookera ddala babere bawulize
6: edi bazadde bawe
7: edi bazadde bawe bayambeko ku bazadde bawe rwachi gomano omuwaro wa senior 4 oleka mama ona yo zengoye rwachi tawumula muko mweno holiday no banga gwa yo zengoye no yo zeza batobo buganda bo buto rwachi oleka mama wa bunaze ngoli wa senior 4 senior 6 senior 1
6: Mekola kanka naula kabira kukawulira kimanyi kali mukuli yakatabani ka chimateko.
7: Olaba mina alamati saa nga tugenda okula mu hadithi ya fe. Eyo hadithi ya Jibril, hadithi ya Umar. Nabi agamba yabuza Jibril akhbirni an amaratiha. Mbulira kubonera wechi yama. Qala an talida al amatu
6: rabbataha.
7: Wa fi riwayatin rabbaha. Omuzana okuzala mukamawe abavunuzi abali bavunura nabikyali ategeza bagamba kasaratul uquq abana bagenda kuyitira okuyisa obi bakadde baabwe osangenga omwana yuamilu walidahu muamalata as-sayyid li abdi ngomwana akolagana ne muzadde we munkolagana yomuddu eri mukamawe ngomuddu yani ye muzadde nga mukamawe ye mwana
6: Allah tusasire nakuzino ya
7: rochegede nze mama ampe mbere nze mama ampe mva nze mama mama njoleza yandi wadde nga mama ti agamba omwana
6: ti pereza bino
7: ado mwana ya gamba mama ewa ya gamba tata kati abana ye bakama baffe
6: omwana tata yaweleza omwana
7: naam mama tata yaweleza omwana mama yaweleza
6: atuse mubanga mundi ya gamba alhamdulillah nange kampu mulemu
7: omusanga mukazi watu ali kugajini ga kitabaniche
6: astaghfirullah
7: chikamada
6: kiri ku film
7: kiri ku film wasege doruma langa chizuka sawanya nze mama chai wangaliwa
6: hano yangamba konti chana chagamba
7: naam
6: banangi sengo kusoma te kuwedde yo omuntu ayisi wa wiku semero waka kusinga ngali kusomera
7: eh
6: aha lwacho gabote
7: naam
6: ande kusoma mchi mtu chirira mu time
7: na iwaka
6: iwaka
7: eh
6: mtu rumiye kutuwe mmere ndio wakao mwana wa zali
7: Allahu akbar kadi abana bayambe ko bazadde bawe genda ne tata oje akolera omuyambe ko waba mulimi mwanike mwenye mwanyi ochegende ne mulimu abana waruwo muzadde omushekhe kwe nayogera ko naye nga yagala twala abana mu kyalo bamuyambe ko nenga abana baganye naga nese ka abana mu nkumbi muno mwezi ja sukuru fizi wawe nira yabanyigira nnyo beko bakwatagana ne mama wawe ne bagano genda mu kyalo kati abana bayambe ko bazadde bawe ekyo kubiri omwana ene no mulenzi ngo kuzemuko nonya yo buli mu kyalo pocket money ono tewandi musabye tatawo
6: ya kwale kuri requirements school fees
7: wandi badde omwekolede
6: ne gwezo kulya
7: ezo kulya ezo
6: jizo
7: ne kati osibe wako unaku rambo oli ku TV oli ku smartphone nenga to osoro kuba ko chokola no funa send tweje mu mentality eyo kuba nti buli chimu bajanga chitwa
6: buli chimu mama jochi kutata ya jochi kwa
7: eno Africa
6: eh
7: naam nti oli most likely byosomyo butakugasa goroza oluzungu ba conductor bafuwa lwawa
6: ndane batemba kulemberanga
7: awinzo no sanganga yakulemberanga mu kirasa ne kati asikache chiji
6: first class degree
7: kategori otya shuwa anti byosoma byogena byogendo kola
6: ndai
7: asege denera waru abana abavubuka benasinkana ko wasuya jina bawa nabagamba temo focusinga kusoma kokka mufokasinge nengeje bakola mu sente ogendo ku mara university ngo inawo embuzi zonga 5 oinawo akataka ko wadde wakagula milioni emu okali eyo nenga kako
6: kitofu
7: osegede
6: osoro katu no from your research not any business
7: oinawo ente eyo osegede nabaga anti mutandika okulowoleze wala kwa bazadde bafe batteka mu sente atatagenda kuwa capital kole pocket money gwakuwo munjo yo saving
6: zikiranga nchale ku
7: gura yo ka boda okakwase mama wo nga omwana wa boda center zeterani goli kusomero nenga omwana wa boda center zetira mama oba kadala osegede just chenali njalo bate kamu nti te, emikisa jo college je tusomie mitono kuwanga na abali mu office te bavamu
6: Allah itof
7: kati go office
6: avamu ko inna lillahi
7: na ko inna lillahi amara kufa
6: ngira manager avamu nti maiti tujitwara sana
7: na kati echo chenna chenna bakubiriza nera bavuka nti abakubiriza
6: abali mu holiday
7: tulengerere wala osege denesi jeraga Afrika yongera kuono neka ebyenfuna osege to focusinga nyo kusoma goroze nti ojako ogena kubera doctor echo cholooza jiba mikisa mitono
6: Kutwala bineba neba gune ba intani ba doctors ziko ganjokola.
7: Naam. Osegera kadi Sheikh Messi Lion Messi ba mita Lion Messi. Kaine miaka meka.
6: Asatu mwenda bana.
7: Asatu mwenda. Azito wa sente meka.
6: Nehivyo aliko si vyache, vyachitawa.
7: Ndiyo, azito wa sente meka.
6: Simanyi, hajipulo ya singa, hajipulo ya inairimu.
7: Hainzo kubanga azito wa bukade wa dola angalu nana, tugambe watu. Jasi mathalani. Hainzo kubanga zisuka no zisuka.
6: Nene mesi. Kasa,
7: kumiaka asatu mwenda.
6: Allahu Akbar.
7: Oshagedi. Onomwana amaro kusoma. Mwamba asomi na kangezi na baloya. Na asoma imi yake itane jero disi. Amari izo kusoma ine miaka abiri mmokaga. Osegede. Kati miaka abiri mmokaga jogendo tani kukuno nyasente. Eje miaka obo ino kuwasa.
6: Allahu Akbar.
7: Osegede. Na kati onomwana singa musini ya six. Yagula ye mbuzi ye mu. Wamari ila walo ya ziwe mbuzi meka. Baba yagula ye ntemu.
6: Zesuka mukumi.
7: Otegede. Baba yagula ya kataka. Kaiseke miyake meka.
6: Abamu nebazi kwa so zirunda. Mide chikawa babika. Bafu ukemisi.
7: Nanti nabayo. Echo techiku gana. Baga mbanti. Baga mbanti omuntu atati ya kufirwa. Takula akula na.
6: Ajimuza miri. Mzajia mshubuzi.
7: Na hamu.
6: Ibi ya bina.
7: Baku itakuta lafia.
6: Takula
7: kulana. Toso akula kulana anga toliski.
6: Buli wola wanti, zija kufira yu. Umadilizo zikuzie munga tu.
7: Olawa wazungu chibatu singa kwa sheikh. Nti base vingi la wana wabwe senti. Omana agendo okura. Kangeza mbazo kusumanga oreda inane senti. Akuze na zo. Ne wawa mutele yu kwa kaunti. Mutualo ulikana ku. Oshegedi. Kadife wano eyo culture mu bantu munkuza ya fete ko lati omuzadde ye chafa kunonya fees sa kusomesa ekyo kya kibuzo kya ko lati siza ye investment ja kuteka mu ya school fees kati tuloza anti capital gena mujja wa togena mujja mu bazadde mpozinge wa mu muri bagagganga ngo ina byogendo sikira ne ogino tuna family zisinga ngato iya buki
6: saje yegere kigame chance sa
7: naam
6: Nchia bazungu basi vingida habana.
7: Naam.
6: Na agama ni wano. Numwana zaafu nyo kumukolo mzada azimujako. Zino agama tu mwana azimio kulani. Aje. Kutugira kwa sama alikulu. Ya paki sikumafuta. Ntie kamwe na. Ibu la mzazule.
7: Ndiyo Afrika magezi. Anda wa malu kali abika. Gwene mario ya. Naam. Yo hadithi baji tegela. Gwene mario vya chitao. Na ye, nga tuzeo shekhe kumuramogo tupadeko. Nti nga nadaraba na balezi. Totu urawaka. Oli mukono na vudevo. Olaba shekhe edda abantu bedda. Nti omwana yaweza nge miaka ebiri nga ineche banja.
6: Chitofu.
7: Wachege, denga ine mwanyize. Nga guzeo kapichi kana akatandika. Ni wanovira ni miaka asatu, nga toi nina kasukuta.
6: Allah, chisoka.
7: Nga toi nina kasukuta.
6: Chisoka.
7: Nenga mzadi usi ndize yaka kuteka mumu somero. Nji. Wachege.
6: Wakumanga badazi kunganyiza.
7: Nga zikunga wakunga na hazikuwa.
6: Agule charo.
7: Kati, haba nabano.
6: Bayambeku wazadi bawe.
7: Bayambeku wazadi bawe. Ejoku inaube njini wawa wafunye chances zikora bakole echira rabazade na mwe mba mututaba na wano kumiri mba igirize miri mkangiza akutundira kwa muduka musasule kubanga uriwo musasule umwaga iso kora umwaga iso kusevinga amanya anti sente bajukora bajukole lirate bajitereka oshagende
6: kagamba siku wera anti wadwa ya gadeo ogula data Omujuki is school of fees.
7: Now,
6: who is a solida?
7: Kariso was suya and a sheikh Yavana. Babiribana by Pisa. Babiribana by Ulize. Kuanga Munomonsi, your capitalimo. I sing
6: Kurakuno Kogambi.
7: Now,
6: Navana, what about Jasmine? Over again, Bakoli, Bakalis.
7: I can choke the Kuana Valens. Wangu mwana mwala sheikh na daraka timisini ya foji emyaka mizibo jiteka mu basajja. Kuli musajja abamutunulira. Baba genda muga jambula. Ate mu chikula kyo mukazi nti bamulabira bulabirisa. Ndio oyo mwana agenda fumbira bamulabira. Nenze njogera kuba jamaa ngafe. Ochegede. Kwanga nira ndiona noona korotyo buvuna nzo ino busanga maso.
6: Wallahi.
7: Neye ajafuna chance afuna musaje yete kateke ndamba.
6: Nikira mkutarehe wa.
7: Naam.
6: Ibarwa shakupa yanga mbande gwa kula ngori muiribi.
7: Mm.
6: Njukire nakaswa katumo munjukire atunda ngafeni. Katumo munjukira. Katunda atuma atunda ngafeni chapati.
7: Naam.
6: Nya sister wanga mu America Allah msaje tijeria.
7: Mm.
6: Yampa kasente ngatani kasini ya uno na ikula bulungi.
7: Mm.
6: Bwana toke nakaswa.
7: Mm.
6: Nenda bakatumwa.
7: Mm.
6: Nemwe jayi mtwali bajalina.
7: Mm.
6: Emuka mashubura anga fino mulete wano.
7: Allah. Ko kisini ya wano.
6: Kisini ya wano.
7: Mm.
6: Nezi na mara nko tamu nga nyine myaka mitwali nga munana. Atenga nakatuma ankubye ku mutwe.
7: Ne amanje bayite mitwali munana ja ejeje.
6: Bera nga twabanga ne kadhi Seka Bashiri sensu ku ne mukuru nga Seka Ashraf. Finga nsonda yaffe. Atekalira. Nenga te awamutu amanyi diru yanga. Ese nsonga tachimanyi.
7: Kaya mayi woja. Neka olaba mageza akuseka.
6: Nyinja ngenda kukola ntya. Ende bazala nti. Ntandika ku kantini mushomera. Seka bukanya mwebaza nda kwa kimugambe kirowoze ekyo. Nangambo nasoma. Mugamba njo. Nangambo nakola nasula mu darso.
7: Na nje kujako.
6: Ya jigarawo.
7: Mm.
6: Ndio jitani kio na influence manje kwa sasa kasira.
7: Mm, makusofu ya silamu.
6: Aha.
7: Yari ya manyi.
6: Zoka nje mukwasanga mukozi wange.
7: Mm.
6: Na sijane soroza ningira ne.
7: Mm.
6: Baba ustazi yatu saraga mane muonge taja tupanyira.
7: Mm.
6: Kono yavao
7: adacha soroza.
6: Acha soroza.
7: Tamani ndio yuko ntuyo zo za soka.
6: Eh, nyenge kirwoze echo. Abana nchibawa.
7: Mm.
6: Nti umukubera nti osoma.
7: Mm.
6: Tachite gezento ina magezi kakula bilala.
7: Sinandi, ye pointi angezi jemba deyaro kujayo, ye njini yeyo?
6: Atevi munti, sinti bagama ntigendo kulea kwenu, jakula biyamanyi kuka. Mwenye waliwaza nizo kulewaza ndika nizo muta wa sumira ku sumira liyamanyi international school, ngendewa mpote. Okupota sigo ya mnimu kukakatu na kwenye teka
7: mpote. Naam, just say about example.
6: Evile example.
7: Nyoso wanoku isa internet ye njini.
6: Exactly.
7: Internet ye njini.
6: Mburunji.
7: Ngo jaso taipinga mapesa.
6: Mm.
7: Ngo funa sendi.
6: Barakallahu.
7: Kati abaizi. Oba abana.
6: Mm.
7: Ya ture wansara vichi cha inzo kwe yongira konga ye.
6: Mm.
7: Na ite mufokasinga kusoma koka.
6: Mm.
7: Oruso kusoma kudisappoint. Mm. Na inso ino jisigara moji tambule.
6: Mm.
7: Ngo musajja.
6: Mm.
7: Oseke dina ye ojitambu doti anga tewe tese tese.
6: Mm.
7: Oseke de sheikh.
6: Mm.
7: Kati kamuka mugu ye muchi?
6: Ye Muganda.
7: Ye Muganda. Na tambule mpura waga watia?
6: Atuka wala.
7: Aha. Na tambule mpura.
6: Akwate mpura.
7: Aha. Na kuhate mpura.
6: Atuka wala.
7: Atuka wala.
6: Mm.
7: Na. Oye zo tani gana mudara kwa chapati.
6: Mm.
7: Wange zo sende zewa tuwe za pocket money.
6: Mm.
7: Zikura zigura chapati.
6: Nchitofu.
7: Ochegende.
6: Atuka mta kutuwa kwa sende mikasa. Kwanze katuma ya mpanga accountability.
7: Mm.
6: Nando famukira so sanga mkozi wako linze wabwilwa.
7: Mm-hmm.
6: Mpanga accountability.
7: Allah.
6: Jona kula lero twaguze yokundi mu packet yemu.
7: Eh chifene chimu.
6: Chifene chimu. Chifene abuze.
7: Ise kama ngona.
6: Nanga ba fena abuze ngenda kwa iyo Allah mebaza.
7: Mm.
6: Intaneti duka obwirwa o. Doka yeskeri ya ngato. Open. Ne kundi ne sharia na makanzo.
7: Mm.
6: Na target ye target ya university.
7: Eh.
6: Ira niwezala nti mkani msajua wanga Haji Somari Muhammadi.
7: Hmm.
6: Katisawa zina kati mkirijistu wako ayu.
7: Naam.
6: Yansanga wa nangama chilozo chilunji nyoseka.
7: Hmm.
6: Kwa katisawa zina kwa mwari mwatu saza na unari imamu.
7: Hmm.
6: Mwoto kujia wano kukula wakafuno ya midembe.
7: Hmm.
6: Ndiyo gaba wulati ya mzikiti kweta agensonga.
7: Hmm.
6: Awayo mamu kubachi manju kwa inajo nje sentezo.
7: Tehira likirira.
6: Tehira likirira. Ntio kina kulia kusenteze.
7: Allah.
6: Na gambe chukubili ntio mtu kwezo mkisangu wale mubandu.
7: Mm.
6: Noteka wabandu chibitaga.
7: Mm.
6: Ateche jamu community yao.
7: Mm. Chitu.
6: Hei, shigamu chogambe chukulu ntio abanda wafubu kabali yao. Mm. Nchiga nyo chiga wa izbe angabe yusumisa Qur'an yao.
7: Mm.
6: Wagama ntio mkisangu wale mkisangu wale mchasuma. waliwe bimu byofuna nga bakusasira nga sibyo salidde okufuna
7: nga siba bikuwa kusasira
6: wakusasira kano sanga sawa zino mwana omudde yamaze thanawi obali muthanawi oba vudde butafiza omudde nga tosobola nakutandika darasa ya Qur'ani mu masijidi ku bana ba holiday
7: Nera oraba
6: seka imamu msajja watu
7: gwe sende wazikoranga mu mbere yo jogambi nenze wazize jukiranze ze sende ze nafuna anga zali nga za darasa muzikiti kunganya bwana bwe kyalo
6: obusumisa
7: nera ntulubusi nkana nera wali wona akawala kangamba shake you can marry me nika gamba gwe gwa kana kina somisa aga kakakuba chiboko ze swala I'm grown. Nigga, again, dude.
6: I don't know if you
7: can find out. I don't know if you can find out. I don't know if
6: Allah.
7: I said, the one of two work channel. Kati oyino kubango iya
6: chitofu
7: ashegede
6: kalo sango mwana afude kuhuda wasimye bulungi
7: eh
6: aine juza 25 nenga kumuzikira jabu jiku sala jamana dayo
7: atera sate basana jamabo basala leti
6: chitofu
7: eh alibali yebase lija
6: no sanga imamu ngakunganyiza abana musajje watu achasoma sedde bashakhe bat ahkamu zibateka mwelu yeza yeliza yungu ya mama mazi
7: echira na shekhe Omwana achasoma iPhone ojagazaje.
6: Ndai.
7: Yo border number.
6: Eh.
7: Kwanga sende za iPhone kangeze iPhone 17. Zigura pichi.
6: Yesente mika.
7: Eh? iPhone 17. Ogina chisabo kadde musanfu. Ndiyo sanga omwana wa senior 6 jakute. Mama akatira bono.
6: Ya basu na usasura ko vitizi navuga.
7: Ne hasura no usasura ko vitizi. Sina vitizi. Asasura kujino chimoro kawa chila ya chimoro kawa chisu chino wantu chiba basirikare chiba kwa tenyo chivuishi
6: mwishi Allah wakwa
7: ujimeka lejo chivuishi uchiteka kuruwe masake wa mwejo uzaribwa nechileta sente
6: chisovoka
7: naa mkubanga
6: kabelebele
7: hee kabelebele bagenda mkumi minabana ufuna yu swaba uchigato ufuna kujia uomu chale hee nga ye yagala nga wako
6: na omirwe na kweleza kasenti
7: checho nandi kati ne omuntu adagaga waleseka muongi omunabirawo to kati isimo iPhone ojagazaje ne musanga ekusaiwe kwa si iPhone na ina laptop eno azuku kasawa nyawe tuza mu koko ku dining
6: ali ndo mukoza alete
7: aloza kitawa agenda berawo abadan sawa yonage na kufoyo musanja goto nulide Osokobo nebone nensenu.
6: Na msaji ya gamba, ntumuta ato umla banga sende zina nenga, haina sende za abantu.
7: Nga wanafa.
6: Njoku tege edaba kakabatufu.
7: Allah. Nga ninyumba jemuri mweli mbanka.
6: Nga ninyumba jemuri mbanka.
7: Allah.
6: Kwa wali wali denti, njoku tandikira, ogendo kutuga katuene kutandikira. Nyinga ati wali ino mkisa, ogende kumbulimu, ogende uwane visika.
7: Olaba shekhe, lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mwaina echokura bila kechi nunjeli nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Nabi, yatani kukuru nde mbuzi.
6: Allah.
7: Nga mwana mtu. Wachekende. Allah. Tagamba anti, mami nabijin illa raa alghanam. Teri yon nabiyo kuja kuya runde mbuzi. Wamunga wa anta ya Rasulallah. Na waziru nda. Naga anti kuntu araaha li kararit ahli Makkah. Naziru nda anga wampaka senta katuna wantu be Makkah. Ndozo laba. Ya runda anga ni wamunga yaka senta kachi. Tata weo mtuo ya mula anga akuzemu yaka kumine na tani sotege.
6: Aia iyo mwana. Tatu la waka.
7: Nga mtuo ale sham. Kusubura.
6: Avude muziko?
7: Eh, kati bagenzi babiri kukora ki?
6: Kusubura.
7: Kusubura. Eyo je yagwira mu mukazi omugaga.
6: Emikise ejimu jibaye yo nenga gotude kuti.
7: Naam. Kati goli ku TV kuva kumacha, oli ku computer, eno raba mupira, eno siba bupapula. Kati yo future ki jo setting.
6: Oli mukwe unyabudde gabuzi ba mama.
7: Nanti, woyo geso oluzungu, gorozo oluzungu lerugendo kufunisa sente. Mwufe mkoyo gezo ruzungu, mugene muno nye senti. Harina abazadde bayambeka abana, omulaba ngo mwana ataharaka.
6: Ngo watu ina mwufunide kwa mwufu.
7: onga taharaka taharaka kati omuzadde otunuli abaana bo notandika okumutira those opportunities
6: Allah
7: osegedde
6: osoro olabanga ko tobirina
7: aha mutira those opportunities toleka abaana wakabajja kubajja kubera leze eno holiday ate otulagenda munene ate yesinga
6: Ezere ndiba mami wakaba bayigirije okukire misa mikeka
7: abawala
6: abatunga ko
7: okuruka mikeka ebibbo ebyalani nti oraba sheikh nina akintu kyenaraba mu bazungu nadala ba China aba China okimanyi nti akana katani akatunga kakola ebintu chuvanga obongo wabwe tebutula nekatife okedde kumacha ne subu itojisadde nonyo chikopo kyobuji ne donati 3 noda ku TV Ochegedde emisana
6: emisana
7: kije nuriya akatogo nyonyura ko kigira kigama kyo butunda nudda ku TV Ouriya nose
6: tewadi budde bwa mubiri kutambuza mere
7: ne oyo mwana alowoza atya
6: Allah chokale chigulo chimusanga ayagala
7: chobango bwana wo mukyalo oba active
6: ekitufu
7: bwana magezi nga busaza omanyirwa ki kati tikaso akubera wekati
6: kama nyiro ku down daily
7: ku down daily
6: emere waka yongereza ko bongereza
7: naam
6: egeno musanga fenemo
7: nga fenemo ari mwogo mwali abadeli nga arunda ante atena ari mukulima eno baduka misinde basambye ko kapira
6: agenda kudda ku lunch ngo buto rujude
7: subwe kati yo mwana ogeno muza wano mukulizo ninga otandiko kogera naye
6: obongo buli mashugulu mashugulu buli bize nyo
7: naye kati leta kitaba nicho Eje chikira kugira si obuji.
6: Echange chikira.
7: Kupo gobuji. Nemi gari je wale se chilo. Nejira wa TV. Nejira chika katogo. Nejira wa TV. Cheba kila kusimu.
6: Allahu akbar.
7: Kati.
6: Mzadi ya jena kunganya masimu gawe nga bebasi.
7: Na.
6: Pali. Mchukumi samfu zanda. Ekula. Eriyo mtu wabuli jo. Nakulubia lwa kubiri. Manyo usiramu. Tugenda kuma awo. Tugenda kuingira hadithi ya inshallah olobudde
7: alhamdulillah
6: naye nkakasa nibyo tusomye bibadde bikulu nnyo naddala kuba zadde abali eyo kubanga ngo jeko mwe dozi ya mweseka jeba wadde nga tutandika ekikulu kyabyo natali muzadde atana kuwalanga omwana ali mu mberambe
7: na
6: kabo bwe bulumi obusinga okuluma naye batugezaako kubeera nga tubagambuza okusaabaana abazadde abali ba maama abandi bayiga okufumba kyannaku omwana okubeera mu P7 nga tasobola kusiika jji
7: Arasa asikaji wallahi.
6: Ninga tigabira waka amakafumba akola ki. Omwana ali mu P7 tamanyi nakugolola. Tena kumatamanyi kola ki. Omwana ali mu P7 tasobola nakuteka tamatsa kupima chai. Nti tata mtende mu jike. Pili. Walo je nagenda ko ya febya wali mu diseka jangu. Tusimbeke wana mu mtu gaya tuzike. Managende na msanga ali busy na apo mugama gende. Genda seko mwekiseka mweka ashe ya jira achanyu wakao. Mami ngelijari mfumbiro. Mwana ya tida mwebe jiku mkaga.
7: Hali kato yari hafa mchisuro.
6: Allah.
7: Zezibama njiro kunyua.
6: Ene mnabuzo msajja ndio wae. Njeka mpapie upiepie. Wanabade juisi.
7: Wane sichayo.
6: Na mga cheka juisi mnye dayo. Na yo mwana ya tida mwebe jiku. Nemuita le mugamba jangwa nti otabudde ki nti
7: chai
6: mugamba tamirije komeka simunji tadde mutondo nene ni mugamba saje mukore mugamba ya mwana we yamanyiro amanye byo kubera nga agiraka asabinga kuba kale kunako nagamba taiza kunta bulira chayo we
7: benda
6: mugamba chovala babo mwaddo kutabulira omugenyi amwadde juice ayo cha naye abazadde
7: abaleyo
6: abashomu babye ko bayige bisokirwako kwa kati seke njatu gamintu omwala tava waka wallahi wakati we bintu binji binji kona we kinyenye ngo hizo wale we bintu miko fina ngezo ekundi university egere zikolule kwa bwa tayige ko cheza tata we
7: agena ko cheza musajja ada jamu ko bempi Hajamu kuba shekhe.
6: Kwa kasi. Kanzi ye
7: majimu. Wayoche iyo inzo muta mkuba. Na ye kati wayoche ya seka jagwe.
6: Haa. Mkuba wa msonyi ye. Na ye inzo mkuba. Okumukuba yibira afu.
7: Allah.
6: Na ye inzo mkuba. Na ye. Bananga tutulize bigambo bintu bikulu nyo. Naba sada bali ayo. Tichiga anabia shekhe bia gami. Namu mbiongeleze ko.
7: Mbiongeleze.
6: Kwa gala bada ba mwe.
7: Na.
6: Okubeda mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla mbubla m
7: Naam. Atwe bazaba uliza bafe okuva je twatandikide mpaka je tumalide tumalide. Tusaba Allah Subhanahu wa Ta'ala tulongoseze abana bafe. Abirenga atuwa busobozo obalabirira mu ndabire nnungi babera abana abo mugaso.
6: Allah.
7: Naam, ziza ko kutumira ku bazadde bafe basoma ya gaos. Nentumira ku bakozi banange mukama wange ajisayiga. Naam, nentumira ku mama wange. Bamuyita omukyala Nakibira ngo Farida.
6: Allah kukumire ya Rabbi.
7: Amina. Ne baganda bange banyanzi bafa.
6: Ivam.
7: Oyo singo mada.
6: Wallahi.
7: Nela shekhe. Rumu nja kubulira ekyama kankireke wano ku. Bade nela bidenti ndiko.
6: Enge jebri wachiro katuve kumpeo.
7: Naam. Naam.
6: Allah mukumire ya Rabbi. Ya zara msajja wange Nyanzi.
7: Naam.
6: Mwagala nyo nekati ya tuka wa manu amiru huu.
7: Ano na kisu.
6: Tacha asubula mission is na mtuwa langa kwa.
7: Tacha kuba ndobo.
6: Tacha asubula.
7: Wengi useni na hawa chuba.
6: Ya waga anye Nyanzi ya hivi dao. Nagenda mbasira kumatari ya soka kande mujia kwa.
7: Matari ya wawa ndobo.
6: Nyeisewo. Babanga niseka Nyanzi la ini ya ima. Mashallah. Msajia
7: mduji.
6: Nga kasi ni wawuli ya buli zinga. Ebadde simu ya muntu nga ebadde kuinga yateka mu adhana. Defense ajibalekera wa.
7: Sebo haji mukwano go yangamba nkutwara isi kutwaranga. Yangamba musaje woko na program oyo njara mura wako.
6: Ajisa.
7: Haji bomitani ya Rabbi ali au ku safya ku Siddiq. Aina obucha.
6: Haji Amiri.
7: Haji Amiri. Aha. Yangamba musaje omunde tere.
6: Haji Amiri.
7: Musaje anjogerere bigambe binyumira. Nera sio rumu insha Allah.
6: Insha Allah.
7: Njakutwa rayo koroni haji wa mitaji Odeke Abdul Majid. Akora tanka au zineza mafuta emengo. Nae sio ayagala okula wako.
6: Insha Allah.
7: Naam.
6: Atuma ondagira ne. Tujja kuboro bidinila. Kamuche bidinila.
7: Insha Allah.
6: Barakallahu fiku tubeza Sheikh Hamza Badru Kaira tubeza bananga abadde ko tumela bilanti Uganda Halal Bureau. Yungi lupate geza mwabagule vintu, mnonyaka wanilukua halali kabakara wa ndikali mwe chigambo halali. So ngate mwabab factory, mwagene kwa ofisi, walikuwa di Kampala Sapro Kagoro diwetandi kilau. Banja kuwira kwa wala ambika bulu nje vieta giso kufula company halali. So ngate sobafoli ya kuziru msambu, tano munana, atano mbili 0010 oja kwa wafunye bulu nje awa Uganda Halali Bureau. Kwenye ya gilo kudamu programu ino katochifunye bulonji. Wabali kupal FM. Agenda ku YouTube. Watekemu pal FM Islamic Channel. Oja kubanga programu zino. Ozifuna bulonji nyote zijia kukaloviliza. Songa ba House of Zaka and Work for Uganda. Bonga do kutegeza kwa tuse kubiranga. Akasente kwa kashia yenge kono mlela. Kwa zaka. Olimusubuzi mkozi wa msala mulimi. Wene taksi ole wa contractor. Na wene kulia jange sasula sentezo. Kwa soko ese simu, Airtel Merchant, msambu, watieko nya 0 nya, usibieko munana, wabagu wa MTN, kwa zisa Merchant, ili atano muenda, kumina satano muenda, akasente, kajia kubanga, kakutoka, kovulunji nyo, katoka mahasofizaka, babilenga basi gabanyo kusinzira, kungabanya, eyo. Ahine vizimu nga vikutuzimbia kaka yumba, mwajagada duwa na vitabu inza kulambika, jango pale FM mbili zoka, ujja kufuna ebitabo ebyo bujja kusumbula eddwa ezijja kuyambako okubanga hotelize obulamu multi management services bagamegwa apangisa aina bapangisa nga bakutawanya nakizimbe aina flat ebisigadde jangu babenenga bakubangiza ne sente zifune mu budde basangibwa abo bukoto ku kamera building songo shono bakubira ku 0759 73 0597 7798 255353 basi wolo kubiranga bakuyambako ne bakubangiza ate nakasente no bilango kafuna mu budde prestige margarine siyaji wa mulemba omese migati ali mechitiza simba mubiri gwagenda ku mukolo na bekedi wa rais atakakeleza mufune madoka simba kwa zikuyo kumpi gwawe musubizi gena mchapa jeni enterprises ejja kuba omufuna bulungi nyo budde butukute abasports batu sedda haji msajja wanga haji Kasim kadde wange tutayesebu nkulamusizaawo Sheikh Ismail Mbowa ku program kwa lidala era msajja wo nyo Shekaira Sheikh Ismail Mbowa akutumide akambi kwa ali Sheikh Ismail njuki Sheikh Ismail Kayondo Allah mushifa ubevira ku mukadde we nakuzino mugonvugonvu nisaballo chitiba mtu ntwele shifa ate ayongera okudukanya emirimu gya khulafa islamiki naba sigadde mwenna mwenna twebaza okubeera nga program kwe muli tusaba Allah subhanahu wa ta'ala po kisingo bulungi atukwatagane kulokweruddako bade Sheikh Hussein Mokwal FM ne Sheikh Hamza Badiru Kaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wetu bwiba de program yo manyo busiramu manyo busiramu chuwede ite chikakasibwa kubomu kaka ngane kuzomu zikumi oktoba wamane sani ngane kuzomu zikumi na rumu fongi za tukore Wopal of Africa Radio wajiwaka kawuwo kakurakuranya liku sengali na mabega kumono ndiguno tugenda mumazo mujitu some mujitu ige kusaka magezi mujitu ike nunde yuko keyo mulembe ikikiriza ukurundi mbuse zorujo wamunente janguni chotunda tusensera katare ukurima nukurunda ukurime mwanyi sakono kukata kwa mutindo tuiva kubira kukale mu house ukurina na Uganda Museum ukutani kanisa wa bilizo kumacha paka kaungeze abu sone sabanje abu kukumu business ebye nyingiza na katare abu uiva magizi ama kampu na gana chegekore deko gakutuwa kumagizi utandi sotia nebi ntubidara binje nkugambi chuede fungiza tukoline Pearl of Africa Radio tuyingili na mituwa rebili joka buki nga tikiti yukate ngoita kunoti musambu tano bili kuminemu kumi kumina bili awagidwa ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China TV One Woman Mehmet Events
0: Uwangi ulio chaliro
8: ndi bulungi
0: tuetege kira naku nsuburu kubako na abantu benyamba ukuba wakumere
8: looza kubulamu wabantu
0: tuozo gulubunga waka suoli nengano okusuburu kurobuji nechapati
8: elama gezi genkua kwekoze saka unga nengano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Mirazi
0: Supreme Flour ajira mbungo waka soli nengano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateredwa mu ebirungo ne vitamins muenda engano ya Supreme egonda erange kwesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Flour akolebwa aba Mandela Mirazi ebisega ku roundabout Masaka Road.
9: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu bitawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino yeshura imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shura imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
4: Ebisenge jutubu nje, umuli basketball, umupira, umutuka zambaka, ibikonde, imisinde jichukugu, tennis, volleyball, netball, nebi nerebi nje, wano msia fi Uganda, kukarura Afrika, wamuna mitara wama yanja, full time sports.
10: Asazi, negadunya. Chaini mwiche chiri kuyandia mwonde. Ole musajyo maivoria.
11: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
10: Amanyomu pira. Chigumanyi, kwa kubo mziba. Baina muta kati. Wafiri kubamanyi. Basara. Yes.
11: Ajabe rangono wayo.
10: Wafiri kata kuma mutindo. Wafiri kwa wocha yao, mkapira ngakamanyi ngati ya kutuwa mkazi.
11: Mbatuwa mtu mkumi.
10: Ate ya sato mwana, talamura bibida. Kwa mtu undira. Ule wafuni wa mbuso mtu undo, ule mtu undira.
11: Yes.
4: Mkituli wamuna bukuko, mkutunurida. Wamuna kwa kene nyabia mizanyo. Waluna kuwa sande, ukufu kusawa mkaga. Waka kusawa manane zeni sana. Full time sports. Ibyo mizenye bimarayo tubisubwa
12: okole debanga dene nayo obugagga buganye WPA wetulio kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana wegatte ku project za feze nja urongeyo okulunda embuzi ezolulio okula amagoba buli mwaka project ya feyo okulima kasoli nga amagoba ga buli makungula jangu mu agribusiness school ya fe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mbulimi n'obulunzi tambula na fe mu byensimbi nga wegatta ku WPA sako eno yakuyamba okutereka ensimbi zo Kati kule irongo jeku ofisi za fe. Ezisange makulubaga road. YPA building. Opposite access building. Enansa na naluvule. Okumpi na mafutaga prompet. E masaka kukampala road. Kumafutaga BNJ. Ate mbalala ku High Street Palace. Tukubide kunoti musamvu noti satu. Noti noti. Noti noti. Asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu. Asatu mutano. Atano muemu. Omulamu kwa YPA kustula muntu wa wansi.
2: Umwako guwede, wama lirizo kuseleke visilo vya shukurani bebiziho. Echife chilabirira abana, abata inamu asirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umwaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusi obulamu. Wegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mukaga. Wansi omulamu gugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukurani bebiziho. Okuduka, kwangine kuzomweza abiri. Umwezi ogomenda, umwaka bili abirimu mukaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi nomo nga famire isomero omuzikiti oba kampuni yo atejukira nti omujozo gwo kudukira mu gwa mitwali 3 jokka obi mitwali 2 ne kitundu gwa linali city ya KFC
3: jangofu ne kiti yo wano kupal FM ne ku AK Islamic Book Center
2: anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga ikutusibwako pal FM anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga duko lwobulamo duko lwa shukran babies wa administration block
13: omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School, abasangi betege ya bombo kuchalo chivajwe ngovute bombo mtauni. Samiroliva kuna sare akutoka kuchibine chomu sambu. Tusumese dini no luzungu tunina de ne boarding. Ero mwana agendo kuvewa fe nga sobolo kusaza. Tunine nteka teka eyamba kukuba mulekwa. Tunine dualido lye somero. Tunina staff ubiri. Eya secular ne ye dimbu. Eranga center number zombi weziri. Ebisale vya fe bisubakeli bulimuza de. Endabida yabana nunji dala tuzimba na kutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya Fedege ya Bombo Kibajwe okumanya ebisingawo tukubire ku note musanvu note note chinana chinana munana chinana mobili oba ku note musanvu munana mukaga note emo nkaga mutano chenda musatu
14: Sports Club Villa ya kucheza Chitara FC mu Uganda Premier League season opener groom kaganga biri mu mwendo gumunana biri abiri mu mukaga ku kisawe cha Mutesa Stadium e wankulu kukua. Kusawa kumiezeka ungezi. Oku yingila ordinary ya kumitano ate VIP ya mituwale bidi. Mujembu nji mwagire klabu ya mwe SC Villa The Jogos.
15: Omanche wetaga.
16: Ona!

0: yeye nyini ye wako bujulizi. Na gamba anti nze, ana nze, Nabi Muhammad, ana da'wa tu abi, nze kusaba kwa kitange Ibrahim. Ibrahim eduwaje ya yaimi lila kukaba, eduwaza ali nyingi nyona, emu eduwaze, ya saba katunda, kumugongo gwa mutabanewe Ismaili, aberenga mchitundu che Makka, guvu wako nabi gwali tuma mchitundu. Erawe chari Allah ya enu kule duwa. Nabi Muhammad inagamba atinze kusaba kwa kitange Ibrahim kwa ya saba. E chitundu cha wano chifune nabi. Era nagamba ati ana abushura. Nze mawuli na agesanyu. Aga Isa kwa baka zako Yesu gaya yogera. Ebi gambo Allah ya bitu ya bi reporti nga musuratul suratul suratul saf ebo genda ku aye yomu kag Nabi Isa ya gamba abana ba Isiraili nti inni rasulullahi ilai nze abange mu abana ba Isiraili nze ndi mubaka atumidwa jemuli na ye nina ebi indese nkakase ebi ate uleti nkakase na binu bienzi nze na vyo atemba we na ama uli la gesanyu wa mubashira birasuli ya ati minbadi omuntu agendo kujia mabega wangenga nabi ngomuntu oyu agenda kubera nga agamu kuma, erimu kumanyage nga ye Ahmad era nabi Muhammadi agamu kumanyage ye Ahmada Ahmada Muhammadi Muhammadu ili nyerio ama nyago kumpi amakuru gegamu atendereza atenderezebwa omutendereza kigambo kumpi chechimu echo chichuka buchusi jajawe Abdul Mutwalibi Nabi Muhammadi wa amaro kuzalibwa ye ya mutume erinya ya Muhammadi kwali erinya yali asobola okumuita eritukana na makuru aga Muhammad ne Ahmad na wechito mulirobogera ku HT wa Nabi Muhammad olina okumusalira okumusalira ko bategeeza kwe ku kugamba ebigambo nti sallallahu alayhi wa sallam biba bigambo tebiba bikolwa alulina bagamba nti abantu abamu bagamba mbu Nabi Muhammad gweto sabira yaline bibi nabagamba nti simu yalina bibi ye kago basabira na atalina bibi bamusabira gweto labanga yaba gaga nga bakunganya abantu babasabireko katonda bakumire mali na atalina kizibu bamusabira teri yote kali gamba nti omuntu alina ebizibu ye kago basabira gwetola ba Ibrahimu katonda bwe yayogera mu luberyeberye 12 kandi kirawo kumekula ine yokusatu katonda agamba ngategeeza fwa abantu nti omuntu yenna anakusabira nga gwe Ibrahimu omukisa igwe Ibrahimu bera mukisa omuntu yenna anakusabira nga omukisa kati laba Ibrahimu gwe mukisa ate kati omuntu yenna anasabira nga Ibrahimu omukisa omuntu yenna anakusabira nga igwe Ibrahimu omukisa nange namwa nga omukisa katonda bwatu bwayogera mu Bible era omuntu anakukolimira nga gwe Ibrahimu nange mukama katonda namukolimira nga katonda bwatu bwayogera mu Bible gworoza lwaki Yesu kitawe ne nyina ngamba Yosefu ne Mariamu bamusitulanga mwana muto ne bamutwala wa Simeoni Petero. Simeoni Petero na amusitula bwati. Bamutwala wa Simeoni Petero na abasabira omukisa ng'enkola bwe yali. Ne Yesu yali mu mube basabira omukisa. Kati Yesu bababanga naye bamusabira ng'ekyo madde temukimanyi. Yesu yalina kibi ki? Yali talina kibi. okubatiza kwa Yokana Bible yekogerako mu Mako ne Muruka ndikuba kwa ku kwa kujjako bibi ku muntu Yokana bwaba yabatiza Yesu Yesu yaina kibiki kale njagalo kutegeeza sibuligwa basabira kyabateekeddwa okubeera n'ekibi nabbi Muhammad okumusabira eryo teeka kuvwe wa Katonda eryo teeka Katonda yatulagira ye yatugamba nti ya ayyuhalladhina amanu abange mwabakkiriza swallu alayhi wa sallimu taslima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima erafa bwe tusabira nabi Muhammad tugamba allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidul majid allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima kuhulira nilinya lia Ibrahim kwa Ibrahim tetumutaliza nga Bible bwegamba ndi anasabiranga Ibrahim omukisa kwa Ibrahim tetumulina ako mutawana ne muswalaza kupi mwali kubanga ya ino kutukulembera ye mukulembeze wabakkiriza bonna goroza lwacho muyita jajja wabakkiriza yakkiriza ki olyoku muyita jajjawo bikibe yakkiriza yakkiriza nakola kati nawe kkiriza okole lwaki tosabira Ibrahim ekyokusabira Ibrahim bakirekera abasiraamu nabbi Muhammad yatuyigiriza engeri gye tuyinza okumusabiramu biba bigambo era w'omusabira olusabira lumu bwe ruti Katonda akusasula mu kkumi omurundi gumu ye Katonda akuwaamu kkumi ebikifaanana nga mmaliriza ebannaffe mwenna abawuliriza abagoberera pulogulaamu eno omuntu yenna ayagala okusiramuka kumwaniriza nabagambye buli awali omuzikiti kwegenda bagenda kwaniriza bw'oba omaze okusiramuka ennamba y'essimu eyange nze ng'omusomesa w'abasiramuka ennamba eno eri 0702 70 74 71 kankuddiremu ennamba yange eno namba ya omusomesa w'abasiramu kanze akola ku nsonga z'abasiramu k'omuntu ayagala okusiramuka yenna oba eyasiramuka yenna okusoma kwa bwereere tetukusasuza wabula kyetwetaaga baganda baffe abasobola okuyamba ku mulimu guno tuli beetaavu ebitabo ng'ebitabo by'eswala ya sarna Qur'ani ebisulwako tubeera nabo ne basulirayo ddala ebitanda tulina alhamdulillah twetaagayo emifaliso bulangiti obutimba bw'ensiri amasuuka ebikola mu kulya effumbiro yeetaagamu esefuliya n'ebirala bingi mujje mutukyalireko ennamba eri 0702 70 74 71 eya MTN eri 0772 5 2 0 73 0772 55 00 73 amanya nze muganda wamwe Ali Salim abasinga bakozesa lya Salimu owa Da'awa oba owaba New Convert oba New Muslim Convert abasiraamu abapya oba abayingira eddiini ey'obusiraamu tusiŋŋaanibwa ku Masjidi Siddiiki e Mengo Kalitus we wali ofiisi era abalina bye mwagala okubasaddaakirako mubireete nammwe abalina engoye temuzisuula temuzookya engoye bwe ziba nga zirabika bulungiko abaana baffe abamu abasiramuka basiramuka tebalina ngoye mubasaddaakire ku bintu ebyo beetaaga ekkanzu beta agenkufira gula yoko obudazini bwenkufira gwa ina muganda wonga ali bweru a mugamba akunganya ebintu ebyomulembe abiwereze insha Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Saba Allah tabaraka wa ta'ala basasule mbirunji byerero budde bwamwe buno ne mwerekereza bya mubadde muri nokola ne mubera ku radio ne mubera ku program eno. Subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Eno ye program ebyafaayo byawandiikibwa buli lwakubiri okuva ku ssaawa mukaaga paka musanvu ez'ekiro wanuka ku mukutu gw'ogw'ensonga.